0: abe bwavu muteka kunjala ninga mwami bwavu oli alese ki
1: omanyi nti omuzirangizi ongesa bazino ogamba nti lyomu yogere kizibu kibatandika rent
0: school fees
1: ebitabo transport ezina dayo kumulimu captain atandise okwata
0: bandoga
1: asi webali nyo
0: omanyi nti sente solving abandoga
1: webali nyo ba ne shaitani kila ba mungambi mazigaluku yako bata niko kubanga bali ne bintu ebintu eba kunganya nuna bali sti yo muntu nga nene ninga yonne kola kan egwa mu under factage eji nga sengo solvinga x kanuboka mazi
0: kakati amaso ga fetu ku miredda ku common enemy common threat
1: mulabe wabwavu
0: Mulabe wa febwavu manyoto jamu banyiga. Mulabe wa febwavu.
1: Ni kumunundi guno tuweta gobu jamu kubanga tubabudia tuwaji solo vinga.
0: Mulabe wa febwavu. Ama asuko naga kumile kumulabu oyu. Omwe wazo.
1: Teri kwa atalumba.
0: Yoto alio kubeko msutango wale mchisenge.
1: Wafunda.
0: Nwabe nanga kutale. Wameki nganga shua ntuyo ino guti ladara.
1: Sigwe kubia
0: gana amaso ga gukumide ko
1: musoko buloka nyote ka konga musanvu
0: rwachi banga wote ogureka ngutambula kuzera ko kujja kwagalo kwetasa kujja kuruma
1: atencha oguru wo kutide ncho cha koma wo
0: ashitegede kakati boteke ro mulabe wo gobote kaka amaso kati abantu abamu yachuvula tutira nyo bagamba bade ntira nyo bagamba wano timusindika abantu amabo abaina sharp minds sharp minds kigambo cha ruzungu nate chivuma kitegeza omuntu okubira nga togezeza okuwanvu wa mukulengera bintu
1: mukono gwo mumpi
0: ofunze
1: iso lyo
0: yes
1: dida bakano
0: oli short sighted ofunze mu ndaba jola bamwe ebintu
1: omusajja ngambi ekintu kyanumye nyo nagama ati ndanso okulaba enjawulo mu bintu bino muzirangovu Ndimulimu abantu wabiba kanata niko projectinga projection yes. Nata niko kubanga projectinga antika kati ngenda nga yip amale chilo chilamba nga limu projectinga nembera mu abantu wabiba kanga bafuna wambie chi
0: walu waba umula waba una abafa
1: dead
0: completely dead
1: weyako mi wata nikilo kuroza kumachatari na projection yoji ya koze Nembera mwaba fanabera mufanta soba muntisa.
0: Oyo musingana agana ko yongeza ku manti otulo. Iro musingana yebase kibaite embolera. Yes. Embolero lwachi ulideko?
1: Buli kitundu kuyene kizala amaso ne gazala engeregeze zifubutuka mukamwa ne zifubutuka
0: gabula kuchala.
1: Amatuga
0: go oza lwachi wabera nga bubi webakanga no geregeza. Bukiri. Obako kuno nga kovu ile kuisebo.
1: You are dead.
0: Abasi ochabye bakayo
1: obufunya ali nyumba bakulido olingo bagu batwala mwama wo jino tetichi asoboka zonda zino kwagamba we no fabu film to agona afa abantu chofora kwagamba jitwafu deka ntwaga ndizuku kosoke we bazo mutonzi
0: no budde bwe pimire
1: ye
0: ombiri bona agumanyize ekyokwe bakano no yiritira no banga
1: agenze computer no shutting
0: no shutting down roswa na kuzuku muri wa banafa ba team tahajjud ngaswa na kuzuka ku sala tahajjud kuogera ko na mutonzi wo
1: nabimanyi
0: narabi omuwala ku social media muchara nansi no muito omuwala nga atenda mwana no simukuru sibo wala bakuru bwala batototo
1: okay.
0: Bachara batototo ninga ngija atenda mu tahajjud aga yema na yimbi kola ngabiganye yes nganyoko galako no mutonzi wange ekiro
1: mpulya njagana
0: nekati bwe yeva kanabuliza kagenda kugadi no mutonzi we
1: di budda bufuno bo
0: ya tayina tayogedde ko na mutonzi we mukasira ke batu ke bali komeni ngogalako no mutonzi katahajud goma nyinti omuntu atali mufunyi ne ba ne ba muwabuli kimu kimulemo okujjawo
1: Bwishiri.
0: Kaka tubaita musomo guno ogenda kwesinga nabagenda okujja tewe bayina abagala okwongera ko bagenda okujja ataina muddala taswana kutawana
1: chovola bogena mawanga agakuze
0: ajamwe nako conclusion
1: nadde tuno bogena mawanga agakuze bwe bakugamba nti ba billionaire baba ba bili omuntu bwabaga nti alina abali na nnyo nga natalina talina ddala kati obungi bw'abantu abagenda okujja tujja kumala mu amanyi ogambye nti be bali abali yadde yaddeko ate gwe wandisuubidde nti bano be tutegekedde
0: nze kuva buto nyina ekifaananyi yanzikiriza nti abasajja abeerwa abo bayina ki bayina akiri akiri mingi
1: emitwe tebagiwummuza
0: naye lumu naliko mu biwawaatiri ebyo ebibuukira mu bbanga obuyimba obubeera mu bbanga
1: ennyonyi

0: Nedda. Mwote gano gali ndi televizibu. Mwara kupana ade mwogela kuhu. Nyomu ntomu. Manyokuru tango otudene gundi. Wananga chika gendi. Wagamba chika gwe vulaya, wachigwe galamba. Katuli ya otu njimia tuseka. Ni mkubwa akama na aseka nga tabulijiru achito njagala. Wananga bavunure ebiroto mu nyambe. Omuntu nga tumwagala ngako. Nabadde musajja manyi mumwinza okunkwata bulala. Nga tutudde ku lwaliro lwe lumu. Naye yadde alya ebintu bye sitasobola kulya. Alya ebintu ebiri fresh. Ningabananga atono ye. Nga mulala. Kayita fayo. Banange. Nubongo wanga basiga debuli soba ngampuli ya sumu agara nengi ila ntu dina yao. Chivamu kuba akama. Ningani hii. Ila netuogela murumi. Mwuri wa feyo luchori. Nechiseka. Nchiru za nchagala nyo. Ningampuli lo usungu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Kutuzoja mkoro jona.
0: Nasuzibu vi.
1: Nga wala bien sura embi.
0: Guru tuti umtu kuota ya gara ngotu dina ye.
1: Nage vyo nabi bayo mwosi.
0: Nga museka.
1: Vyo nabi ebili mwosi jona.
0: Mm-mm.
1: Nga ye wabawo urusi ebilote ebyo. Anti wakala bakubu umorile.
0: Hey.
1: Urusi ya virote ibe vina chibikulaga. Liba urusi vikulaga embele embie inzo kubela au kusaidiyo na yenga tetambuli demu echo chengini che walose.
0: Why? Tungi date.
1: Ah, juna. Siagala siagala uwe kwase. Ochimainti okurota.
0: Hey.
1: Nsonge muku bubaka. Ubonero bubaka kubanga babaka barota. Iranga vivaro sera bikola amakuru. Kati gwate, kati ani anajja kubulirira baina oina kurota no gani? Abye mpita mu kibira. Kibira kye mpita mu kiki. Ogenda kubulwa nsimbi. Eh? Hmm? Kwa toshira banga, tochi manyinti mwusibibira mutata.
0: Soka tisira likiri li chokulota.
1: Chokulota tochira likiri, buba bonero wabu baka.
0: Nina tudeno mtu
1: usagala. Maibyo jachira ba, obache njino jachika kasanga chekitufu, oboja gama, arose ndaba mje nyama. Na hiyo kulie nyama chitegeza achi.
0: Hey.
1: Gati chitegeza mufu.
0: Hey.
1: Arose mbura mutiko.
0: Yeah?
1: Hmm. Jono no sarongo kabazi ye kabumba.
0: Nifunye ulo unji.
1: Jono ni neguri ye njagara na angu mbori.
0: Otio?
1: Tifa kuchi.
0: Uh-huh.
1: Omu utu okubeira hawo.
0: Hmm.
1: Na avamu distriki chiendara na ingiri reendara.
0: Mm-hmm.
1: Gata muna simu na mateka kamu itente muna mateka na imu memba wa paramenti.
0: Mm-hmm.
1: Na jeka wempe mbogo.
0: Ujo.
1: Na avu nane someleka wempe mbogo kusukuru fizi jeziwa.
0: Mm-hmm.
1: Gata hawa zade vote balivu nani la.
0: Hey.
1: Na mboze bachireke.

0: Ramadan, kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai, obo gaiza rudarumu. Sanyesa nana, na iwe gende ni zaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mfukatumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيرم كل يوم توابدو
3: Uwapo guwede, wama lirizo kuseleke visilobea shukura nbebizi ho. Echifechi labi liraba ana, abata ina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiusi obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo guo kudukira mu. Gwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale vili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration block.
5: Kakebuda kasira katono dala. Jangwe wendi semu tawa miruko wen kura kura na. Acha senzo obo nene mugwanga. Fungisa tukore, wa Part of Africa Radio, bili abili mumu kaga. Waliku Tokyo Restaurant, ibu kisa, chinyana mpindi ni Kupal FM. Tiketi jifune, kumituwale bidi joka, wano Kupal FM, ku Infinity, Beauty World, Echengira, wamuna ku AK Islamic Book Center. Sina chindi, ngoyita kunoti musamfu tano bili, kumi neemu, kumi na bili. Fungisa tukuru wa Part of Africa Radio, gine kusumwezi kuminarumu Oktoba, tomusuwa, awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited, Real Estate is our life.
5: Jin Boss, awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us, but not you come to the China. Dr. Mark, Omuchanjabu Suzabrika. Everyone, Woman Mehmet Events.
7: Kali, we were in you. I can't get on good day. I don't know who answered a sunny go to the Togi Abana Medakuma Sumido. We were in you, Mukadewange. Doctor. Net Chukogabirwe Temple High School Chengera Yabarinyoku Bantu Kwemuli Agabati ya mkada wange Dr. Mpiza Mhigum Vice Chancellor wa itendikiri ya Idiakuturi University wali Mwudu Atinga yungu wa director wa Milestone Junior School Wali Jinjemisu Indie Angambi Yubi natu biogera na yichi singo bukuru kwe kulabirira muntu mwana nakulanga amancha asalawo ebane badai cha ku masomero ebwera bidanti amasomero gabalindiride ebali nyo mukadde wange Dr. Mpiza no kulambika bulungi abana badda ku masomero so badaithe bafa balungi tubasaba abana afimba kwate bulungi abana afimba wa guidelines nene bano abatandise okuyingirira enteekateeka yamwe y'amasomero muwabula ki dukta Minister Government wakanti baru wanyise nguzi batu wa masomero ga private sentize msasula ewawe kilikitia na abo waji
8: Siona
7: Sibu
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Uwe bali kutuweleza munangi.
7: Kale sewe kuleza.
8: Oyogira kuni ziki emu, Uganda mwenyimbi we kwanga adina kwero.
7: Mfunye bulu unji.
8: Abenda kwero munangi bubakete da kuchumu msambu, akatunyeze menda balu FM.
7: Okay.
8: Yesebo munange empereza ya mulembe dala ogenze noto jukiza atinga tubadde tukimanyi ndi abana badda ku masomero lunako olwenja kati ya mameme gatukuba tukira kakanyinyi ke bakwatidde mu
7: mwade mwefu labata jukira
8: mwani wabira ojo ne bintu ebijukirwa ngero kimanyi ndi kino we kitine we kitine muganda wange ngolingo we wunza wunza nayo lwe okwewunza wunza ko kujja lwambeera Ya tenga chitu kakatakira wa ino kutayo.
7: Okay.
8: Mungu wajia kutu kwa tila kujona muna ebu kete burunji muna kwele nembera. Ya sanyo ndiye mukama muna kwele no atemu bitunduke kwangi bimba chaka hapa bubi bubi na imu na kwele uwe wawa kakube na kuzino katu wamu.
7: Hmm.
8: Ya mkutu wamu laba cha ina space wa inzo kulimechi soli nechi janjaru. Antipa gamba wa awatonye nkuba wagwana soli.
7: Hmm.
8: Kusula kumusoli kijanjaro wa soli chikolo cha moga inechi ya wachi simeche chitoka ateka waka kumakatu wa mwerando za season ya teya kubaza bubaza katiraba antubaga wai katusimbe tulabidao mungu wa jatu sasiri usanga tunakuza uwe wao muna ijuna yembira jitukere temu kutambu kutubandu wange
7: kalimkwa
8: umuimbi jimo kasengali posto ni mu Amerika umuimbi kwa ita Medina Viva ye kumilako Pal FM na umuimbi kalosikayo umuimbi laga ben
7: mm.
8: Muna kudone chitangali zikala limagonga vimagonga kumbelo chimenye temu na chufuma mkono mchagu jenzali wana abina kwero mwona chankaga mpunga chiso nemuja mkumba mbunga mbuta nemu na mungere nuhu mzata nemu yomari kupalo kuna galaziki yemu Uganda umuimbi kwa kansembe wa kaima uwameke wakisa limuna kwero wanakume jona
7: ata kumi na mpira omusajja nikira bikira bo bira mbo ukima interest ina yaba yimbi boka watu mira loje sanga libu aba mkwasuwa mundu ila tumira ba jeno boka libu aba asika chapati asubira ba chapati boka ama wanji
9: Jana.
7: Sibu.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Kadu wangu wa suzoti ya.
7: Nisimi kuliza Sibu.
9: Hii.
7: Hii.
9: Alhamdulillah.
7: Ok.
9: Anaitiba Nuruddini ntege kanyanya kufye nyanja.
7: Nuruddini nku inabulunji.
9: Olibulunji na ye.
7: Munga achankuma.
9: Tabei nyomo evaze.
7: Amina.
9: Zokusaka bantu bangi wano manga.
7: Okay.
9: Asakira dala muonge muwino.
7: Hmm.
9: Katita segu ya kukiri.
7: Yesibo.
9: Kwa hakimu nga vera sadizo wa mchiro koleyo.
7: Hmm.
9: Neza kaba sinambe kanya mwena mwena.
7: Okay.
9: Nabuli munti ya navira kukwala tajifa kwa soli jume chambago amina amine enteve. Namukadde wange lukwago ninga visula wakanya kubyenyanja.
7: Okay.
9: Nabasula mamba amasidiga gadde wane kanya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Antubi kanyanya mwinamba agaranyo. Hii. Mwanku vida oti ya gasi banna. Awe kanyanya hao. Ah. Tonde tira, tonde tira. Ah. Mwanji. Sebo. Hey, Torio. Hello.
10: Onkulu John.
7: Sebo, Sebo.
10: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Eh, oyogera no mukuru Ibrahim Damulira.
7: Ogambo tia Ibrahim Damulira.
10: Ali mu zero bweno wa butunguru.
7: Mugamba muti abe zero bwe.
10: Akasana kukocha.
7: Hii.
10: Hii kaka mungeri yo naje kauli nanti. Waza waza wawechiti wati alhamdulillah.
7: Hmm.
10: Hii na henga zize yoko wali kusomero. Waku masomero.
7: Nisibu.
10: Hii zana somere eno mchare eno mu zero bwe.
7: Hmm.
10: Hii vale te wuzo vya yunepo.
7: Nisibu.
10: Kukola kuanga liyo na.
7: Hmm.
10: Abata asasura milioni ebili mwe mituwale chenda.
7: Hmm.
10: Nanga abata asasura mituwale avidi.
7: Hmm.
10: Nichenda ule chidi woti emili mwetika no kufuruma.
7: Hii.
10: O milioni ebili.
7: Uh-huh.
10: ayangu kanyuruamu
7: ii ilwachi
10: na hiyo uzo fenatu wakona kwanga lionda na yefe atlava mango
7: chitegira choyo gira ko
10: na ye kawa waliwo asazewo kuyamba ko kubanga ukupe yote kusobula kuingana ingaweza ote zenga na angana
7: yes
10: wabanga waliwo asazewo kuyamba kwa wasomero nafe wala wanga watasoma kwa katu ya mkona uwa kakane mko kama yungzi tambulire wabuse nafe natu verenga tulio mtu omu
7: ok
10: kati noro
7: nisibu
10: kama ante chibi mchalo yu namboze nakola chibi kubanga kwenye na banana kwa kubungu na wakama sete za kafuwezi zinu mwazi kute uvi ntia ya mtu kende ni munda
7: kari kwa linyo
10: mkapo wange sija kusogbala nyo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh agamba ati atu inomu juni omushomesa wa English na general paper. I want to send all my greetings to all teachers in this country. Wana mwebali nyokusu misaba na mafe. Agamba atia teacher Rema. Waliku Milestone. Agamba atia teacher Oduku. Saidi zawe mwende. Kasambia Dash. Na uchiteke hila. Umusumisa Nansubu Gafatuma. Auku Bilal Islamic. Ibuayi se. And agamba atia teacher Hassan. Saidi zawe. Mutungu mwebali nyumana abasumisa mwena saba malayo teacher Nava au ku God school nabalala mwena banaye musikirize nkome wano akadde ko kabaka ampedde ko we ngo sembayo
11: uko
7: tonko
11: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muko
7: alaykum salaam badin police
11: amukoba donde see atenga kinumiriza nyo butandika muganda wange
7: mbadde police
11: usajita kone da program eno gama mukoya teki era nange mbadde ninzo mpise wonke wa muko mutumide ko mutya ba Elias mabanda butambala
7: okay
11: mukama wange nsonga nzulide bulungi nyo naye ze mtesa wendi nti ebintu ya masomero bino abantu bali bivuddemu lwaki kawempe muzimu gredi yayo ndala nnyo masomero za gavumenti amalala na masomero za gavumenti mulimu agamu nga gredi ndala nnyo era nga abaana abagenda yo beba abantu abeesobola abalina ku pepa kati ezo gamasomero kati nga gakibuli sinyasinde sukulu gakawempe muzirimu amasomero gagombi ganu agonna amasomero gabagabeeku bagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabagabag
8: mwana atwala mwana eyo nga teyesobola era kino kye ngamba mukulu Jonwa era musiba mukitugamba pale FM twala mwana jokola fi
12: josobola
8: twala mwana josobola era batwala abaani eyo bibwa basobola bibabesobola mukulu Jonwa kitutukire tibakirwa kuna nnyo era yugawumpe muzikati olaba amasomero ngago kati kawe muzi limwe badde suma bulungi kati abantu abamba ina nebigendo abi abanga bagala kusita sumero yo level kati ba Yesu nyuwe Yesu nyuwa masomero gabe ndi ba Yesu nyuwe mukiaba ili asita kone ku bantu bawe aba ukisokya dala jonga onye konyo ba kutuweleza bulungi
12: asibo
8: ka no mukuru kinobe kinobe ne mukonye konyo
12: jaja kinobe
8: wanti so
12: jaja kinobe
8: Jaja Chinove, ni mzee Rubano manyuwa aliawo.
12: Nesibu.
8: Abudu Masuri, Taka Suri Juma, Ajati Musana na emu nda vile nyonyombi mkuru nyombi Muhammadu. Manyuwa mkama wafu aliawo, sozi Muhammadu Aruna.
12: Hmm.
8: Ine emu tumideko nyawo, nubu naba keze mkanda waje. Sama usigade mkute, manyuwa bude mkute.
12: Hmm.
8: Nisigade mkutawe iliasu, nenga beso nyewe kitiba levo.
12: Levo. Kwa wale
8: kula masula barakatu.
13: Oleba mwagazeli yasu, Ruzungu.
12: Mweso nyewe levo.
13: Nangesigeda
7: sukano angende neteke kengendenzi ke King Oyo wale Forte Potro adinga nafibu tisabibi ya fibitiriri insha Allah nafibijatiriri ayu ya ankole msuga afuwaya dawa afe tuino urubiri rute magana angomu neva rusuro za msente kulambla Mugabe itakirizibwa. Charlie Saint Savi Janjar. Yofe tuwa viva. Kale. Saa kubanga sukari. Antubano wakambwe. Kubirawe chupa. Tika nkolewe ntinolubanyima. Program za ndala nyizi ya kwa zukubo. Zeta singu ize jenan.
14: Ibinuma. Big Bobby Ocha, Boy to Weba, Program, Intanda, Extra. Program, Intanda, Extra. Intanda, Extra.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Kukwaniriza mu program Mimbali Special. Yungiro kutigiri diniyo, ukujiki nenya, uwamuno kujiki nkuka, ngatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, bliruwa mkaga, ukuwa kusawe mwezo kumaja, paka kusawa satu, program, Mimbali Special. Nge kurete dua.
3: Alijana togaya. Kulaga na nabo, okusome sobu siramu kumitendere jenja ulo, muyuganda ni waweru wayo. Okuko zese mikroja hijane umura, mubutufu wajo, okuba lida zaka. No kujitu usakubetavu, kusano kutabaganya wafunyo butaka. Kusonge zenja ulo, alijana togaya, basa angibu wabakuli kubitala, bakubileko, kuziro musambu ziremu, chendamu musambu, nsambu, habiri mumuenda, opakuziro musambu ziremu, ana, atano mumusambu, nsambu mumukaga, opakuziro musambu ziro satu, chinana muemu, mkaga musatu, kumina mukaga, alijana togaya.
4: Chikumu musambu, katunyizu mwenda pale FM, kwetuliwe wale nyoku wangu chage na masongu chatu uliriza. Program Mimbali Special jina tugaya bitu vana vwa wano. Tukwewa zuku bantu cha gobelida na tebe tutambula. Tukujukiza na kusamu nizija kuwa kumina lumu. Pale FM teke lisete se fungiza. Tukulibi ni makumia bini mukaga. Egenda kubeda wano ku 2K Conference Hall. Ukesa wano sinyana pindi okulia na Pale FM. Janguwe funye tikitio kumituale bili joka. Wagenda wali ku Infinite Beauty Home wali chengera songa to sorogani wali ku AK Book Center nofuna tikitiyo jangu tuberenga ofuna katale ngiri kiyo solo kulunda mu ebyenyanja ngiri gobo bwavu songa tene nimane nentunda ye mwanyi eretwa kasoko kumatama byonna bijja kubera yo mufungiza 2026 mu mukaga tukujukiza ti gamunange annual Muslim run bi 2026 mukaga na yemazo kubanga ikomawo jangu tumalize bitu atandika emisinde ya annual Muslim run jikomyeo ku rundi guno tudukira kumaliza administration block ya kifo cha abana bafe abalina abalina abatalina yamba ya shukrani babies home ngaida kuzomeza 2026 omwezi guno gwenyine wali tujja kubera ku rugogo cricket ground jangu funa akajozi ko ku pale FM kutwali satu joka wosolo gira liku AK Islamic Center na yoja kuangufuna kajozako tudukira kunsonga ya kuzimba chisulecho House of Zakani wa kujuganda kujukizo kutola zakamu mario kutukiriza mpaji yokusatu ukuyamba batayina abali mbwetavu kari gumsubuzo mkozo wa msala ulimulimio lina taksi oba kontakta nawe neko ila jange sasura wa Zakani wa House of Zakani wa kujuganda kusura kusura mtopiko bank Cairo bank Diamond Trust banker wamu na Pride Bank kali ndo kozi simu za bango yagalo kubebu zako kuziro msambu msambu ziro msambu mukaga tano muenda tano wa kuziro msambu ziro mukaga tano tano emu muenda emu muenda mjamba sangu wanda kupoti namba muenda Perman Gardens ukulida na Pal FM wa gamatino masuga wadi Kampala Primary School tola Zakayo veringo tukuza emalio Wasita Magic Premium ya sabuni ya mbunga mpya ajude birungo ebyenja ulo kuwa walimu biliko ayongera na kujiwe mwinsa vya mchala wo kari mkule mmaduha gondaga kulio kumpine supermarket ulide cha magero HQ mengozo dalanga nyonjo ate unakulo na pwewa na fe haba biliko pwewa tiyo wa kugamba alright tuli uchiku musambu katunyeza mweda pale FM kretuli program Mimbali Special jana tugaya batibaya na bawano tugena maso na okubanga tutambula ne program tugenda kugenda twali kusonga za fe lera bana sibe badayo badayo na kulwalero batandise okudayo mu lwalero
5: paka ro tunatuka ku official day 14th
4: 14th
5: that is next Monday
4: tusubira
5: it is the official date of the reporting date of students
4: hey.
5: Ya government
4: okay
5: na hiyo wanuona wanyaba abawumuza abana a week before the official date kadate watiro kubazayo ate a week before the official one kati ate waluwa gata tuwe wali jamu anzo kubira muna kwezo
4: no kwa no, mwente katika
5: 2 to 3 days to that date baby tiyo
4: okay alright chumumu sabu katika mwede pale FM. Vanga miyo kutumire.
5: Oh, mashallah.
4: Waliwo yakutumidde abamwita Dr. Ahmad Muhammad
5: Kisuli. Mashallah, doctor.
4: Yasimi. Nena agamba. Yeliji wadde, dayo osome yo.
5: Inshallah, muntu wajja kuzayo omwana basobodde chikola ku first day fabi hawanima akisobodde oluvannyuma ennaku 2 to 3 days bwebityo fe byaffe ebira byakwekwanya kwanya ate nga neikonomi ennaku zino nayo si enyangu ennyo ate nga naffe abaamasomero tuba tulinze tusuubira nti ono agenda kudda ng'aleese kantu gweate tutandike tutya omwana
4: omulesitutandike
5: tutya omulisa ne bano abazze okumusomesa anaamusomesa atya nga tomuwaddeyo kantu naye agenda zzeyo ababe ebiryawo bibeera biki bingi yatambula atya okubatuukako songa ziba nyingi kale nno mulimu yeekwanye kwanye mpola nga bwe tukkaanya ezadde lyaffe lidde ku masomero twagamba nti abaana nga sinabagenda eyo olunaku lweggulo twaziisa omuwalimu Sheikh Abdul Qadir ekiza wali Nakaseke Nakaseke Ebukuku ayogedde nnyo Ebukuku alhamdulillah mwalimu yasuze mu ttaka naye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe byonna ebisobye mu bulamu bwe kubanga ddala obuwangaazi bubadde bugendereddeko saate era byalongoseza tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abikkiriza twanawulidde Sheikh Kakande nga wali munabugerere ng'alaga nti yali naye mu kusoma nga batandika okusoma ekiwalimu kino omwaka gwa 5-2 omwaka gwa 5-2 eyo gye bava mpaka Allah subhanahu wataala weyamujululidde olaba nti emyaka mu kiwalimu agenda myaka 7 kale nno Allah tumusaba amusonyiwe era amusaasire akubagize abantu be mukubagize esinga okubeera ennungi saate era mulongoseze ezadde abaana n'abazzukulu ne bamaama baffe yabaliseewaawo nagenda ukemabegawo nga Allah tannamujjulula bamaama ne mbasangawo bamaama basatu Allah abagumye ate era abawe empeera ennene mu nsonga eno أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم.
4: نعم.
5: إزدت. توالا بانتي كولا. كولا إريمو إميغاسو يافي. إريمو إميغاسو يافي. إجيو كونسي. أتيني إميغاسو يافي. إجيين كوميريرو. نغاتو سوسو وزانيو. إميغاسو. And we very special. Tusosowaza nnyo emigaso gya akhira mu mwana n'okubeera tugirere gireme kutufa kale emigaso gyonna bw'obanga osobodde ogirera gyombiriri okulira mu mwana wo emigaso gyo egy'enkomerero ate n'emigaso gyo egy'oku nsi n'obeera ng'ogireze mu ye kubanga wajikutu ukiririza chibira chabei walilahi lahamdu walminna mubanga tuchisobwa decho mubanga tuchisobwa decho Allah wakusubuzesa okulera mu mwana wo emigaso ejid akhira na dali jina akakwate kunkomero yo mwana watu toremere wakucho echo cho mkukaka samu gada wange guampuliriza nti tukugambye toremere wanga kulera migaso jo jankomerero mu mwana wo mu bana bo toremererwa bono remererwa ojja kuba okoze rosi nene
4: amen
5: ojja kuba okoze rosi
4: nene
5: sate bono lero omwana number 3 sengo lero omwana no mulera mu migaso jeje duria nga tofudde ku migaso jujja nkomerero nkukaka sante hadha thamanun qalilun
4: Mwendo mtini.
5: Ogo mwendo
4: motono.
5: Ogo mwendo motono. Tetuja kusabira musabira nizo kubaya nti ujajuri ya bubi. Wawo ya tuganga. Nti Allah jikutu ukilirize. Omuga so gugugorela. Ogo mwana nti umana umonela mumi gasoja dunia. Allah jikutu ukilirize. Bobo kutuseko. Bobo kutuseko. Allah kutukirize. Na hiba anji, te bagutukako. Saati na abalala, bagutukako, mchisera mbogu, wamelefu wami gasejo. Bukende.
4: Butia.
5: Hati kakati olezo mwana wo, wali ya wali kugulira akamotoka.
4: Kuzimbile nyomba.
5: Na ya mwana hizo banji amla wala tu sinza kumusozo mzimbi na bachitabwe mwana nyawe nyumba te zibaba zimbi na nyumba za antisa
4: zitia
5: kujima hiti omutu wabela waka ole mama guwa zimbi na nyumba gali kuoreka inga mwana watu okujia kechi senge mwasura
4: Nene bisenge bila bitia. Allah akbar.
5: Ne kunyumize wano.
4: Alo.
5: Musajja mukuru tata wafiwe ohoyima.
4: Wega
5: caprice. Ne yaka. Nkoka kasolwa lero. Abana balina obusobozi obukyagula caprice endala. Naye tata tachasola zivuga.
4: Tachasola zivuga kitufu.
5: Te bakulimba. Na kwezo yafiru wa numuana so Allah subhanahu wa ta'ala mukumye so hatha thamanu nkalil kwa muendo mchi
4: mutono
5: mubisingo kuna kuwala kubela nti Allah subhanahu wa ta'ala tujula na tujia musi kwa baba lise unga batusi za kumiga sejo ni baba ila unga atete baso ula kutuga sana jo
4: gawebali Nenga tusora ganyulwa.
5: Fenanga tuje bali vakule kawo na yimbo kuomerevu bwelyo. Tocha bulina.
4: Nga wuli.
5: Ise soda amba ya mulekawo mwetira soda. Amba ya mulekawo. Na tusa kuchisera ne baganda bange abasobola mubuli ya boarding. Enoji jasoro kwambala.
4: Ngera awuja jijenja.
5: Ngaba yeyo. Na ndi ko kubelanga abazukurube obaba yinezo ngaba muletera na yenku kakasha. Soda we yafa.
4: Allah.
5: Balele migaso ya dunia muzadde tulabye nnyo. Soda we yafa ebintu bibiri sigana biera bira. Ekisooka mutumala muzika twekwanya kwale tutte mu mbeera buli omadde waabwe. Ekisenge kya soda twakunganya kafa kunaaliwe mu kisenge kye. Tuwele kujengwe mwabada wanga alida tuwa tugele kebila kapiro tuwa tugele obufundi kwa fundi kwa huwe mafundi kila kubodingi tuwa kunganya mchisenge cha soda sente zisembele la kakade mbufundi kwa huwe omegu wa mwaka anto nga tata mchisenge ajini mwati kuchikumi na watu nasiwa na atelika ucho mwadi na henga subhano mbubye naku nga sete zimu ngobye mugati eliyeta nzinda chimu wata ya jikuna nga tuwazi sanga unga mtu wakura mjia
4: mazite kamu
5: nga batuwazi muwa mkazi watu nga tazina kubweta
4: fena kubweta yengulechi sukari mba denjagala wali batumi ayo wali mustenseni gende batimeye gundi atumele inyama nga atenga atula kuwezu
5: so nga guwa muwa ngo yagala yega sanyu miruwe na kumi nino liwa muwade na yesu bahana mba ya teleka teleke paka uyafaga tali ina konsuoka mugaso gwa dunia banji na zeba kwa kunganya bodi gizama mazata ya ambara unati gunugundi luarumu wa kumbaga ya
4: gunugundi
5: ngati ya labu akonga aluwa mbadi ngati Sofia amina munga manego za nyama mugere
4: muambari
5: tsonga abamu abamu wanga ya ambari
4: ya ambari
5: alamike bulonji Allahu akbar
4: mugaso gwa dunia.
5: Mugaso gwa dunia thamana nkalila. Mfamu kubena tijiwende mwabu womerevu. Kati atoka otuka mchisera. Ngatucha asura jimu korela.
4: Atenga na usa uza ulina.
5: Na usa uza ulina. Si sadiki, si soda. Ono ya ugo ugulina chero ya sukari omutwali na tisoda nyuwako.
4: Tujidaba.
5: Ono ye kazu. Iti njoji mtu wali ya yambaliti.
4: Na hile chafawishi mu. Nga uli Mustafa nga kugamba. Ono gina diye maka. Ya nja genda. Katina uli niti kwa genda bili kuminitana. Ati passport ni gana. Nga wali. Ati passport ya lewika bili kumina mukaga. Ati hijari mguwa muenda. Ati yafa mguwa kusatu. Katanda maka konga mfude maka.
5: Nakulaba anga kongo vute maka.
4: Nenga ya gara nganyi kuanga ji amanyi kikamu sara kukugenda yu. Tewari mwaka obachi siwichi ya ya gami enti sigenze enti wa sinda msozi. Ne amanyi gato kwa nagani na mganti ya amzei. Tawakala.
5: Tawakala.
4: Nenga buwala bave maka. Elevo ya jati sara buya genda anga bulijo bulijo. Aya gara nyatu kile wali amu njimizo wae maka abadatia.
5: Abadatia.
4: Maka wadda atia.
5: La haula wala.
4: Nge yuchimu yumila nye. Mbozi nge yumila yumi nye yukumi yuza maka wawadde. Kakati chichiri chogami. Tingo kusumuzi mshakula chi. Tocha abulina.
5: So.
4: Katika nga wadda omu kulile kanzu jada ayagalo kwa mbala eyabuli chimango soro jugula. Buli murundi. Katika tuna uwe jugulina.
5: Ne wabu ya galota. Na ye. Tariwo.
4: Ataliwo.
5: Asiga dati yanga emiga soje mugu wajifuna. Asiga dati ya nge emiga soje mugu wajiyarela mugu we mutana mwari.
4: Afuna.
5: Nga ajifuna.
4: Chikudu chikulu.
5: Kalino soda yafuna kukukanzu. Yafuna kukubodingi. Yafuna kukusukari. Nese mule kusaburi la kusukari wadekanzo. Kuse mule nze. Sitama nye kanzo ya.
4: E kanzo ya wala jimanyi. Ya manyi ya vikamba vyogira.
5: Ya vikamba vyogira
4: vimanyi. Tavimanyi.
5: Amanyi karika humaru. Yesibi langa kugari na akurula.
4: Na angate kene akura vye.
5: Yesibi demu mchoto chegari
4: wano. Mchoto wano. Galimiku ingi na mruje.
5: Galimiku ingi na mruje mumpaji.
4: Mumpaji.
5: Emigaso je. Ajifuna atia. Oruwa nyo kwe langa tari wo. Oruwa kwa tuuliriza. Ngatuna genda kuba kudomba abate wenzala. Mwene mzala kati muna bagi enako. Arazende mwababa zala. Emigaso ja mwabata chari mwusi. Emigaso ja we mwumwe. Bachifuna batia. Arate mwukwane rezebwa. Owechi ono ono mbiono ono. Akino kwa langa mamu. Bamu kedere zako. Yemu zati uwayo nga bakendele zako nteni stighifari wala dika
4: wali wamo akusabide
5: omwana wa agambi Allah mama wange musaji we Allah nagatio mwana ono zina mulagira okusabira nyina zina mulagira okusabira kitaawe atende mukola kyenna mulagira era kikoze mu butuufu mama we mukabuli gyali bamalayika mumukendereze temuddayo mubuvunaana
4: mugaso gwakira
5: emigaso egyo abazadde bammwe emigaso egyo abatakyali mu nsi
4: tunatuuka kubaffe
5: Allah
4: tuli kubali
5: tunatuuka kubaffe gituukirira kuffe abali abo nga bamugazi gabuli bayogeddemu okugimuweweza kiki tati abaana bo bonna basatu basadde eswala ya
4: zuukuli
5: emigaso egyo gituukirira kuffe mu bazadde baffe abo abatakyali
4: mu nsi kanifa aisha ani ibrahimu wekube mutoshe
5: hatta nkakasa bulungi nga sinda kubuusabuusa ti n'omwana mani ya burru walidaihi omuntu abiita abiita ndoza ujagalo kiita abiita omuzadde kiva mu kubeera nga alimu salahiya alimu salaahi alimu obulongoofu bwe busindika omwana ono okubeera nti yawulidde nti Mustafa aliko ensonga n'alika byonna
4: byakola
5: n'agenda alongoosa eri omuzadde we obulongoofu obwo emigaso gino egy'abazadde gituukirira mu ffe aboogera ffe abakulu bwetwevaako nga twefuddeko ginaatuukirira ku ffe muzadde lyaffe engeri gye tuliriramu
4: ekigambo kikulu
5: emigaso gyaffe al ukrawi ginaatuukirira olaba gituukirira kuba
4: ogiraba
5: olaba obucumbise bw'omwana wokukuse okusaala katyo alhamdulillah
4: bunaasigalawo
5: olyawo allah nagasa
4: n'omwana ono oluvannyuma
5: olaba emigaso gyo nga gituukirira n'olaba omwana wo nga gyubira okusoma ku kitabo kya allah
4: ajeyo kurani
5: natugambye oba oyita mu kisenge kye n'owulira nga kurani dawiya kadawiyi nahl nga balowoozi kati oba olyawo yeyawudde kuggwe naye naawe n'oyitawo ate naawe n'omweyawulako n'osaba amala gati
4: allah
5: omwana wange ekyegero ekyo kinkumbire muye emigaso gino yanansi
4: bannaffe
5: olabanga mu mwana wo emigaso gino ogirera oba tuyina ekyenyume kyakyo ennaku bw'otalera migaso egyo gyetwogeddeko gibeere egyakhera gibeere egyedduniya obeere ng'oli mulamu oba allah ng'akujjuludde ojja kunakuwala olaba bw'ova mu nsi allahu akbar walillahi alhamdu olaba bw'ova mu nsi olisa abaana bataano emabega naye nga teriiyo olunaku luggwako nga tofunyeeyo
4: akutamyeko wansi mabalukawo
5: afuuse ensonga kukendeerezebwako bwe buba bugigi bwa mukabbuli gy'olimu obwomu mu baana bo tewaliwo ayogedde ku bye wakola
4: naye byo wali omuteekateekamu kuba nakyo kibuuzo
5: kinene ekitegedde ekyo akitugambye emigaso gyo togiteeseteese togenda kukomekerereza mu nnaku
4: kurani wagimusomesa eswala wagimusomesa
5: wagirera gina emigaso mu ye
6: ngira mworaba atarira je dunia bwana kuwara ngemigaso je Allah mulese musi nenge migaso je yandi sumi de muzande je dunia tejise tejise rakati owa ngitichi rakati omwana rakati mugara wange ndeka
4: yampo na
6: ndeka ndeka
4: I munafe
6: ngako nsumi de twali bato tambula burundi ngako nsumi de twali bato sura burundi ndabamanya omwana wonti eryo yonna yabirina era abirimu yatwadaso bulo kubera nga abikolera naye wallahi alladhi la ilaha ghayru ngatibibuka kujja joli suratu yusufu suratu yusufu ebitanyuma kubana binakuwaza Gwenda tuuliriza weewane ko ebyana kuwaza ono birara nafe nakuwaza birara Allah yagamba nti watawalla anhum waqala ya asafa ala yusuf aya kinana munya kinana mumukaga musuratu yusuf Allah ajubya kufa bireyo ne Allah yagamba nti watawalla anhum Yavira abana be nabakuba amabega.
4: Nabesamba
6: nodda mu kisenge.
4: Nogamba.
6: Watawalla anhu. Waqal. Nagati ya asafa ala Yusuf. Ya asafa.
4: Nga kitalo jendi.
6: Ennakweno,
4: yes. Ennakweno.
6: Ennakweno ku Yusuf. Omwana wange
4: omwana wange
6: ennaku eno omwana wange Yusuf
4: amulowoozezza ku olwo
6: buli kaseera omwana alaninga mu bwongo bw'omusajja
4: tamulaba
6: mu bintu byekakasa maama wange byeyafanga ayina ennaku Bika kasa nti mama wange yafali ni naku. Yafali naku ya mutabaniwe. Khidri. Luwa kubira angata mulaba.

0: baba kubera wa wuti ali
1: na aina ya kukumira
2: nako ibulangira eh na msanifu asifo bagenda muwancha
1: Esuri
3: future
1: ekitu ekinde kituwangaza
2: ku esanyu ya future ngoli
1: ekinde kituwangaza fena ku nsi
0: kwanza ni program nga gama tumukembeze ya gambya afuma
1: bwana takubera ku wana ya esuri ngo bwana wala bidao
3: eh
1: zili nusai bido takuboy na byeri mchara nga nebu za bantu bakola ku radio afana na batia ne kidiriza mze tangu kuweza
0: nga muni yanga bai dania mu muni ndanga
1: na tangu sono nawe yali muli toa
4: Program. Oh, did he say? He rolled it.

0: Okay, uli kuchikumi mumu sanfu, akatonyeze mwenda pale FM, ekula liyomuntu wa vulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwevale nyo mwevale idalaba na fen mwena, abatulize na dalo kwetu olore gwanga tu Uganda. Mwevale nyo mwevale idala, abawuliriza abafi abalonji. Zilibili zoka, ezanka itakusawa ekumi nemo. Runakuruwa mkage na kuzo mwezi ziri kumi nabiri mwezi gwa mwenda mwaka kumi biri abiri mumukaga zo mzukuru wa Shabani Makasa Chibirige Kajimu Elijah Ahmed Agusi Natiro kutusako program la Palo Doctor program ibira ya byabulamu mwetu kuletera bakugwa benja ulo ya viranga ate bakunyonyole nsonga ezenja ulo eze kusa kubyobulamu mumbere kale no nga sina genda wala ntu alo mkisa guno kubira nga te mbabuza kwa mwena abava kumikoro na mwe ati abava kunyimbe ezenja ulo nga muva kuwele kilako vinganda za mwe abava vude kumaso tusaba washiti wa Allah habiri nga ati abasasira bonna ebyo abasobako nga abatonde abasasire era abawebirungi mwebyo ebirungi bibaze bakolera mu bitundu byabwe gye bawangalira gaddala berungi mu maaso g'abantu kale tusaba Mungu era naddala erifi abacha tunula tusaba Mungu abiringa tusasira naffe atugumya mu mbeereza ez'enjawulo ate era atuwonye endwadde ez'enjawulo kubanga endwadde ennaku zino ezituleeteddwa okubeera nga tetuzaawa mu bwangu ndwadde munnaye ebiseera ebisinga zivudde ku byakulya obaolyawo endwadde leero zivudde ku byakulya ne tumaliza nga tufunye chronic diseases ez'enjawulo whereby nga tosobola kuzijjanjaba mu bwangu nga kikwetaagisa okufuna ssente eziwerera ddala okufuna obujjanjabi obumala kale nno tukole n'amaanyi nnyo okudda obujja naye nga tuyita mu program bwezidi ez'ebyobulamu obaolyawo tusobole okuwangaala mu bulamu buno ennaku zino ku omuvubuka oba omuntu yenna ku myaka 28 wesanga nga afunye pressure webuuza kugwe ow'emyaka 28 ddala pressure omujeewa myaka 12 ne wesanga nga alina sukaali omwana miaka 12 obeera otya ne diabetes kweje miaka 12 miaka 28 obeera ne sukaali olina ne pressure jukirize ndwadde bbiri zitambulira wamu ebiseera ebisinga kale nno tuyinza kubeera ngaate tusinziira ku ki ddala lwaki endwadde zino zitulumba ekyenkani ddaawo era nga bwe kiri nti omukulembeze omu omukulembeze waffe abadde omulungi mu bitundu by'ettoro kigambibwa nti obulwadde obubadde bumutawaanya ate era nga bwe bwamujje mu bulamu buno obw'ensi yavudde kyavudde ku kansa kaakati ndwadde bwezityo tugenda ziyitawa nga bulijjo tubeera n'abakugu ab'enjawulo ne bajja ne batunyonyola endwadde ezo obuvo bwazo era obaolyawo ne tuwezuula olunaku olwaleero era nkomyewo ne Dr. Sumaya Haruna njagala mmukuwa akubuuzeeko tubere nga ate obaolyawo tutambulirawo mpolampola ensonga ez'enjawulo Dr. Ensi ekuwulira awoli kati
1: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Abawuliza ba Pal FM mwe bali kwekumira ku mukutu guno omuganzi ogutuuka ekumpi ne wala. Amanya Dr. Sumaya Haruna yezaba buzako olunako olwaleero na teera. Ali ayo yenna gamba ku munno akuli okumpi ateekeko radio n'ali ewala ne basabo bannange mwenna abali mu nsi ez'enjawulo kubira ddala wano mu Uganda wendi mutege olwaleero wagenda kubaawo eky'enjawulo ate ekisobola okutuyamba bwetuba tukikozesezza oba tuki integrate nze ne conventional medicine yaffe okulaba nga tujjanjaba abalwadde baffe oba beewala endwadde ezimu ezo zinamuta mu ngeri emu oba endala. Ntegeeza abasawo abo mwami Kajimu abali mu buweereza nga bo bafaayo ku bulamu bw'abantu nga baagalira ddala abantu bawone. Cause mulimu abasawo abamu nga bali mu busawo naye nga bo bali mu business. Ngera ye ky'okuwona ky'abantu abamu akatukanotinge bulungi nga yayingira obusawo ng'agamba abantu abasinga balwadde. Kati nange kanyingira eno nsobole okukola ku ki? Ku sente. Yes, abasibe ngamba. Ngamba abali mu buweereza nga balumirirwa abantu nga baagalira ddala abantu bakole ki? Babeere nga bafuna obulamu obulungi bawonere ddala.
0: Wow. Okay, tuyanziza oyo ye Dr. Sumaya Haruna. Olunaku olwaleero natera gwe nkomyewo naye. Bwatyo era nga bwakugambye. Olunaku olwaleero njagala Dr. twetegereze ku bulwadde obw'enjawulo era nga twagala kwebuuza ddala lwaki endwadde nga sukaali, pressure ne cancer zeeyongedde nnyo okwetooloola ensi yonna. Njagala tutandikira awo Dr.
1: Neyanzisa nnyo mwami Kajimu. Yes, natera tugenda kutunuulira ensonga lwaki endwadde ezo zeeyongedde nnyo ensangi zino. Pozi mwami Kajimu okuzzaayo ke kato emabega nkwemu ka story kano nti nze we nali nga nkola nedwa gye nakolera intern yesijja kwatuukiriza twalina dokita waffe. Dokita oyo yalinga takozesa nnyo ddagala lyaffe lino kawulidde akagambo nnyo erya conventional medicine. Kati lwali lumu dokita oyo eddagala eryali terinaba kutuuka dokita n'alwala. Dokita bwe yalwala yagaana okumira eddagala lino nga tayagala na mpise byo bwe bityo. Kakati dokita yazirika ne bamutwala mu intensive care unit. Kakati bamusiba like enkoba ez'eddwaliro like wadire engulu aleme kubatabukira solo malayo ka dose kuba yali mu mbeera mbi. Kati munnaye ne bamukuba eddagala to save his life cause we had to save life. Kati dokita era bwe yadda yali ayomba kati muli kyansigalako nga kinkutteko nga nze omuntu ne ngamba dokita lwaki yerinene eddagala talikozeeki lwaki taliyagala ate nga alikubiriza nnyo. Lumu nayogerako naye tamala googera yogera kuba yali munene nangamba waliwo ensonga lwaki nangamba nayisuma eddagala lino lya bbeeyi ate abantu abamu tebalikolaki tebaliyagala likozesa ye kyeyangamba bw'atyo baba tebalisobola nagaa naye byala bikole ki bireke. Kati nasigala njayana nga nze muli mu bulamu bwange nga ngamba mu conventional medicine yange eno ndigatako kiki ekyo ddala ddala ekiriyamba obulamu bw'abantu okulaba nga nabo bafuna obulamu obulungi ngate like sijja gamba nti nga ddagala likosa oba erina side effects naye nga bafuna ekyo dokita ye kyakozesa ngate tuli mu mpeke zino. Kakati munnange nensigala n'okwokuyaayaana n'ebibuuzo bingi mu mmeeme yange paka Katonda era bwe yansaasira nemba nga nkituukako kye tugenda okusoosootola olunaku olwaleero. Though nina dokita omu si bangi gwe nayogerako naye nga tulabye eddagala ddungi tulijjanjabisiza abantu baffe ne babeera bulungi nga ligenda ku the root cause. Dr. Ramu nnyonnyola yaŋŋamba Wesumaya gwanandiisiza amaka gange gwanandabirira abantu bange ne mugamba Dr. Rachel yogedde bw'otyo tuli kuyamba abantu yaŋŋamba ndeka oba kitegedde n'abaako ensonga ezimu zeyampa kati nakitegera oluvannyuma nti ye yali mu business ekyamuyingiza obusawo ki business kulumirirwa. Yes era eryo eddagala lyosanga erimu nga milgrams ezikola ki nga teziwera nga ofuse kasitoma nga n'omwezi ogujja ojja kuddayo ne luli oddeyo ne luli okole ki ne weebuuza lwaki buli kaseera tuba mumalwaliro oba ontegedde bulungi. Yes kati ngoli ye yakitwalanga business so nga ate waliyo n'eddagala milgrams nga zikola ki nga ziwera bulungi naye ate ekizibu nga tuzzeeko ne kubalwadde abalwadde obagamba eddagala lya sente bwesi nagamba eddagala lyaki lya bbeeyi okitegedde n'ogenda mu ddwaliro katugambe nti olina ulcers zikuluma omusawo n'agamba nti doze genda kuba ya 200 n'omugamba dokita sente nyingi nsaliraako agenda kulowooza ku option ekola ki eddako na ye kati option ye yeddako yizo kubanga genda kuwesa milligrams zitakola chi sawa so chino chizeri abawuliriza ti ebisere ebisinga omusawo wa government sente west college at least teseza ku lugoye wakagatto bakusalireko na ye chobulamu oyizo kweka ngolusi ngatokoze chi ngobradde bujja ku mulambo omuzate bomalebu college budde. So na abasawo era mbakubiriza okubanga abalwadde omunnyonnyole kiki ekituufu omugambe nti nno bwe naaba nkuwadde eddagala lino tojja kola ki
0: mu bufunzi olinganga ngamba nti singa nnemererwa okuhitinga essente omusawo ono z'aba ansabye okufuna treatment eri mu bujjuvu netuteesa naŋŋamba kakati kolayo omukaaga okusinziza ggwe nga bw'oyimiridde kati ddoozi eno gy'agenda okumpa egenda kubeera halfway nga bw'anampa panado ena kubeera 100
1: Milligrams.
0: Kakati nowesanga nga content ya jirimu bajikola ngeri na 50.
1: Jeriri eddagala ngali na content ngali 50. Naye nga ate eri 500 milligram ojiga like okaya nyinti senti tozikola chi. Okimanyi waliyo panado mu nsezi munga omulwadde w'omusujja bamuwa panado ate n'atereera.
0: Kituufu.
1: Yes. Kati ate osobola okusanga strip ngeriko empeke 10 nga ya 5 oba 10. No sanga still the same strip ne bagamba ya mtwalo gumu kitundu kati awonawe tochebuza ati empeke 10 yena panado mtwalo gumu kitundu ate empeke 10 za 10 obo kitegedde wabawawo
0: kale bali ku 17 katonyize muida pale FM ikula aliyo mtu wa bulijo kansoke nzije wo baka buno katona nyo tukomeo tubirenga ati tutandikira ndine Dr. Smaya Haruna
2: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngate no runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulizganya nunji kula voice bandu ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satwezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima no runakururamba nyigasta emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli runaku sumulure chivozi cho kewera kukabi Tewo, kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulura omuliro gukulimu neda chikezo werere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkuragana ya fitere mesebwa.
3: MTN.
2: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
0: Okay. Wale kuchikumi mumusamvu akatonyize mwenda pale FM kula lio mtu wa bulijjo tawera bidanti oli mu program za pale doctor abatugobera wali eri ku YouTube mwebali nyo mwebali ddala tuli live and clear ndabe kifananyi producer yakitaddeyo kirabika bulungi nyo nyine ddala tuli live asobola kubira ngati ugenda yo oboli awo labe nebisinga kao kale Dokita, mwabade ochatu gamba, kati ishu ngeyo, tuinza kuje wala tutia.
1: Aneanza nyumamika jimu, elo nakurale elo, eshe tuzo kulaba nga tukola chi, nga tumalao, tugenda chukua, saganya tuwe nga tumalao. Kakati, omulama wafeguga, maturachi endwa dezo, sukali, pressure, cancer zeyo ngede nyomu, siyo na enda kuzino. Kati, okusinzira, World Health Status. Yes. Egamba inti. According to World Health Organization report, eraga nti no 5% eyabantu in the entire world.
0: 5%?
1: Yes. Okauli dako ba. In the entire chi, world population is health. Bebalamu. 5% the entire world population. Bebachi? Bebalamu. Bebalamu. Munsi yonna kino kiba kitegeeza
0: 95
1: yes
0: percent tuli balwadde
1: nti ate bulendo 5% butera kubeera bwana buta ebiseera ebisinga bu newborns bwe bakakola ki
0: bwe
1: bakazaalibwa ate nga n'obumwera ebiseera ebimu buzaalibwa naki buzaalibwa bulwadde oba kitegedde oba abantu ababeefaako ennyo ku bulamu bwabwe oba kitegeeza basobamu 5% kiga kisigaza 95 ki percent. In the 95%, 20% 20 baradde bali kubitande chiruddu bali kubitanda yo najyo kola chi jomanyo baradde oba kubye kuchi
0: abo bebayi
1: bebayi oba kubye kutaka then the 75% abasigadde ofe tuli mu sub health
0: tulivaradde na yete tukiriza
1: buli muntu aina ka akamukola chi
0: akamuruma
1: atilisi erinyo likuruma abamuka alsa kange babuita baradde bwange cho chibadde change bwe kitabuka ngagenda yewayo kachi ukadagala ngaterera bobo kitegedde osanga abantu bamuga bagamba kati nga abakuze amagumba ebirungu ebikendera mubiri ebisere bisinga abantu abakuze myaka amagumba gabakola chiga balumanyo kapanado extra kanobekagana nga yongera mukachi ka extra kadagala keteka muva kuchi kulusegere nga yewe weza nga yeye achitwala nti chochichi chiradde change bobo kitegera yes. Naye tutunuulira la World Health Organization negamba eta nti chichi dale chisinzo kubanga chiretera abantu okuba ne poor health eno.
0: Chichi
1: abantu baradde bitabuse ne balaba nti no toxic accumulation obutwa bweyongedde nnyo kusasaana muki mu bulamu bw'abantu era ne bagamba nti no obutwa bunene buva mu kimu mpewo gye tusa mu mazzi getunywa kitegeera tuina air pollution ti factories gabo ziraba zifulumye emika
0: kitufu
1: kitegeera wayise ku picture ra lerongo jane motoka nange zempise mzifulumye ebike ebyo buli robi some system yote bigenda kule kachi echimu
0: kitufu
1: obo kitegedde then yachala processed foods embere yenkolerere ebera mu preservatives ebisele bisingo obunji yetero kugula ma supermarkets tetwagala kweta wanya ne mtu agale byamangu obo kitegeera bino chipsi bichebe bintu ntubwe bityo
0: yeah packed food
1: yes ebintu bwe bityo biri bitrated okubanga tukola kiturala ensonga endala stress kati ate school fees zisize zirwa bazadde tebali kuzayo bana ku masomero kati buli omu yatadde ku bunkenke school fees
0: anayo ni kabalance
1: kati ate yo stress we ready nya ina hormone je release nga je tuita cortisol chi hormone yagenda kuletera ebirwadde nga pressure egenda kweyongera ulcers obyo kitegeera egenda kwokya okulaba obulwadde obubeere nga bukola ki so si kirungi kubeera nga ki logic weekoma beera ne faith omanye tino Katonda ajja kukola ki kunyamba ojja kubeera nga stress tekola ki ogicontrolinga then ekirala water pollution amazzi gali like gachafu wazze kigenze ewala abakunganya ebichafu okuva mu factories wa bagenda bayiwa mu nyanja then amazzi getukozesa gana agata mulimu ekirungo kya chlorine obo kitegeera kati amazzi ago tugenda kwekanga nabyo nga tugenda gana gakozesa n'abakola ki kubage tuline ennaku zino then ekirala insecticide and pesticide tye bintu byetulya ebisinga obungi bifuuyire okusinzira n'ettaka nga bwe lyafuuka ebiseera bino tetusobola kwewala kola ki kufuuyira bintu ebyo obo kitegeera ne lumonde n'ebitooke byonna babifuuyira yes then ekirala unhealthy lifestyle munono nga mwe muli okunywa soda mami kajuma kachupa ka soda kamuko onywa oyina okunywerako kalita satu k'amazzi to dilute that soda
0: edit 500 ml
1: jebalete
0: nyongere ko lita
1: lita ezo satu zolina okunywa okusobola soda yo chemical mukola ki
0: oh,
1: yes obo

rather etemweli lyasoka yali kolera mu gwanga lya Peru. Yesu yali kolera Peru ne bagamba de Colombia ne bamu deportinga naga sigenda Colombia njagala kugenda Ecuador ne bamu je Peru ne bamu deportinga genda mu gwanga lya Ecuador ene Peru biganye biremye oli mumenyi wa mateka alinya agenda mu gwanga lya Ecuador. Etemu litandika mu gwanga lya Ecuador eri abaana ab'obuwala abato. Abantu batandika okubula mu mbula ezitategeerekeka. Bagamba kirabika waliwo abakola human trafficking abakukusa abantu ne babatunda ne babalyamu ssente. Disappearances zeyongera, cases nga ziri similar. Tutuukanga na kusomezi 5 Mei 1979 Pedro Lopez asisinka nakana ko wala kebaita Hortensia Garcias oba Garces Lozada machitunde kimanye dwanga ambato kali katunda maulire na kugama ndi yakawa sente Sucres chikumi ze sente ze gwange lya Ecuador chikumi nakagamba ngoberera ne kamugoberera ne kamuwerekera paka kulutindo atuka kulutinda ao weyakolele bikolo ebya sebuvuto wansi wo lutindo nasobya kana akobuwala nakatta kana kya soko kubera anti atamugwanga elya Ecuador nga 14 December 1979 omwaka gwegumu mu kitundu ekimanyiddwa nga El Espino Lopez asobya ku mwana omulala Frola Alba Sanchez era mu kitundu ekya El Espino waliwo n'abaana abatabalala babiri abagenda maaso n'okubeera nti battibwa ngenda kuzomweza 21 December 1979 era nga nabo bagenda okuttibwa nga basobezeddwako nga 3 January 1998 era waliwo n'omwana omulala yagenda maaso n'okubeera nti afa mu nfa y'emu mu bikolwa byebimu ebyali bimukoleddwako omulambo gwa kawala akamanyiddwa nga Sanchez mu kitundu ekimanyiddwa nga El Espino gwazuulibwa nga wayise ennaku 2 bukyanga kabula ne guzuulibwa era ne guziikibwa mu municipal property kuba gwali guvunze nga tusaana mutegeera bulungi era ono bamuziika alongside n'omulambo gw'omuwala omulala ataategeerekeka kati nga bagamba ani akola ettemu Blanca Bautista mulambo gwali gwa muwala mulala gwasangibwa nga guliko signs eziraga nti omuwala ono yali agenze maaso n'okubeera nti akuluusanyizibwa yatulugunyizibwa Sanchez nga ebyamuliko bye byaline ku muwala ono Blanca Bautista nga balaga nti entulugunya y'emu omuntu eyakoze ekikolwa y'omu abasekyute baba bagoberera ensonga bwe batemu bweritio batunuulira obubonero butera okubeera nga bufaanagana omutemu engeri gy'agenda maaso n'okubeera nti atemulamu abantu ab'enjawulo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka n'ettemu byeyongera ne batandika okunoonyereza ab'obuyinza mu El Espino kati bamala batracinga bamanya omusajja omutemu amanyiddwa nga Pedro Lopez fesi yetandika okutimbibwa bamugulako emisango mu kkooti eya El Espino bamuteekako ekibaluwa kibakuntume bamunoonya yeeraba ku bipande bamunoonya ekifaananyi kye nagamba nti yali musajja wa nnyindo mpanvu ng'alina enkovu ennene ku ttama lye erya ddyo ng'alina eddibu
erinnyo lye erimu eryo maaso lyali lyavaamu. Ne bagamba nti omuntu yenna alaba ku musajja ono bw'aseka talina linnyo lya maaso, ku ttama lye erya ddyo ayinako olubale oba baamusala kyambe oba kyali kiki simanyi, ennyindo ye mpanvu kubira poliisi. Kakati ekyasinga okutabula ab'obuyinza bakunganya files zonna ezikwata ku mutemu bazitwala mu kkooti eya El Espino, batandika okunoonyereza. Files ze bazikunganya ziterekebwa mu court house El Espino. Mu process yokunoonya Pedro Lopez, kkooti we batereka fayiro bali bali awo nga bakubira fire brigade, kkooti ekutta omuliro yonna yonna, tewali lupapula lwasigala mu kkooti, yonna baajokya. Kanji ani ayokeza kkooti? Fayozi z'abantu zonna ziyidde, n'omukulu Pedro Lopez gwe bali banoonyerezaako byonna bye baali bazudde ebikwata ku ye nga balinda akwatibwa avunaanibwe ne bijja ne biggwaawo.

Pedro Lopez nga 10 January 1998 yawamba omuwala gwe bayita Ivanova Jacom mu parking lot mashundu ekimanyiddwa nga Totoras mu sababu emanyiddwa nga Ambato. Akawala kano kali kagenda ku somero. Jacom Pedro Lopez yamukola bye yakola abalala bonna, yamusobyako n'amutta. Koti eide tebakyasobola kumutracinga, abawala bongera okufa mu Ambato. Omulambo gw'omuwala ono gusangibwa okulinaana ekizimbe ekimanyiddwa nga Ambato Plaza Olbina. Kizimbe bakiyitanga Plaza Olbina nga 15 February 1998. Omuwala yabula nga 10 January 1998 nga waise ebbanga lya mwezi gumu n'ennaku 5 ng'omuwala abuze, bamuzuula omulambo gwe nga muvundu. Pedro Lopez yaddamu na kigambibwa nti yalabwako ku kizimbe kino ekimanyiddwa nga Plaza Olbina, bwe bannyonnyola enfaanana y'omukulu omutemu. Bagamba nti ono yali yeefudde street merchant mu maaso ga Plaza eyo, yeetala alinga omusawo anaabaaga. Era wano yagenda maaso n'okubeera nti alabwako n'abawala abawerako abato. Yagabanga akasente ke sukre 10, yabanga nusu ya coin nga gyagaba abawala n'amugamperekera. Era kigambibwa ze sente era ze zimu ze yatega akaana ak'obuwala ka Ivanova Jacom n'akatirimbula ng'amaze okukasobyako. Era nga kigambibwa ono yettaniranga nnyo ba newspaper vendors nga bwe nagambye. Era ng'ono yafubanga nnyo okuwuliriza bano bye basoma mu mawulire. Sanga basoma mawulire nga ayagala kumanya gampandiseeko oba nedda. Omutemu ng'afuba nnyo, alaba TV, awuliriza radio, asoma mawulire. Ku mawulire baayogedde ki? Banjogedde kooki? Kati nga wasanga bano ba newspaper vendors ababeeranga ku kkubo basoma New West Developments ku cases za child disappearances, abaana ababula, nga Pedro Lopez tabayitako ayina okuwuliriza omwana gwe boogera yoyo yennyini gwe natemudde oba waliwo omulala akola byenkola. Kati nga abiwulira papula z'amawulire zeke nnyini amala n'ate n'azigula n'asoma, alabe abakulu ba polisi n'abambega abanoonyereza batresinze kyenkanawa ku ye Pedro Lopez.

0: Nebwa bati ngoruma yogera nyono obwana obuto. Pedro Lopez. Lopez abantu kugambi batandika okumumanya orestructure ye. Ennyindo ye yali emanyikiddwa ng'erinnyo erya waggulu eryo maaso temuli enkovu ennene ku tamalye nga they can easily identify him. Kakati mu mwaka 1998 gwe tulimu akawala akalala kabula kayitibwanga Florist Luz Marina Lozada. Nakawala kalabaka irakali kavenda nga katunda byakunywa bakaitanga Marina Kuenka. Bano bagana Saint Pedro Lopez ziyali agenda maso nokubeera nti abawa kubanga bali boogera naye omu kuba merchants n'abagamba ebikolwa bya Lopez nagamba oyo omusajja temumwesiga kigambibwa nti abawala batambula nabo bawubula mamala gakwatakwata sente bwaba abadde abawa sente alabika yoyo omutemu w'abaana ab'obuwala temukwata sente alabika child trafficker. Obuwala obwo oluvannyuma buzuuka nti kigambibwa nti bwagaana okugenda naye gye yali agamba okubutwala ne buwona Frist Luz Marina Lozada ne Marina Kuenka baona okutwalibwa Pedro Lopez nga mwenda machi 1998 Lopez yagezaako kuwambeera akawala akalala ka myaka 9 nga kamanyiddwa nga Carmen Lozada erinnya lyako wabula akaana kano mukubeera nti yali akatwala akaana kaakaaba nnyo kaleekaana bantwala bantwala wowe njendeka babai standards abantu abaali ebbali awo ne bagala kiki ekigenda maaso ani oyo atwala abaana Lopez ngagezaako okubeera nti adduka ng'asikambula akaana kano abatuuze bajja n'emiggo baagala okuba Pedro Lopez akaana akata adduka naitamu akawala kano ka Carmen kanyumiza abantu ne kagamba nti omusajja ono Pedro Lopez kamumanyi beka mtunu yakasobola okumujjukira ne kagamba nzijukira yali awa sister wange sente Luz Marina nazigana baliba Marina benkugambya abawala ababiri kakati yali anonye ka sister kabwa akato atwali sente rather akatwali nekakube nduru bali bamukubye emiggo n'abula abantu abaasooka ku sini bagamba enti Pedro Lopez basobola okubeera bali basobola okubeera nti bamujjukira era wano basaba abaali bakolera ku plaza eno emanyeddwa nga Plaza Urbina babayambeko okunoonya kidnapper ono oba attempted kidnapper kakati asigalanga akyawengezebwa kakati ono yakwatibwa oluvannyuma ng'agezaako okuwamba akaana ak'obuwala akalala era ka myaka 9 Pedro Lopez nga bamanyi nti omuze gw'omuntu teguwona era omusanga bamuganya okukwata kano akutta akalala bamuganya kano ng'era bw'olaba omubbi anyakula essimu ku Kampala Road ne bamukuba mizibu oluwona bw'ati bamusanga ku Lubaga Road ng'era anyakudde essimu ne bamusanga ewala ng'era ali ku muze gwe gumu gw'akunyakula masimu kakati bamukwata nga agezaako kutwala akaana ako bwala ka myaka mwenda. Era kana akaana mukezaako kumera nti akawamba yakagamba olaba mbuze wanondiruddawa choke ekitundu ng'akimanyi bulungi nnyo nabuuza kana ku bwala ka myaka mwenda yanga galo wanondiruddawa ndi mugenyi mu kitundu kino mbuze mbadde nsaba onyambeko ondagirireko kubeerinza okunzija mu kitundu kino era yali akawa Socrates 10 kamu guiding around nti kamutambuze kamususe ensalo amanye gyalaga nti yali visitor nga abuze akawala ne kakkiriza akubeera nti kamutalaza kamuyambeko okuzuula ekkubo lyateekwa okubeera nti akwata afuluma ekitundu. Pedro Lopez. Atambula n'akaana kano. Omu ku balabi agamba oyo omwana alagawa n'omusajja oyo. Nti omusajja mpadde ssente yangambye yagala mutambuzeemu. Nibagamba nedda oyo ye mutemu. Byawambo gwana obutona abusobyako n'abutta. Ayinza n'okuba yagala Katunda. Kakati bamumanya nti kakati tumufunye. Gwe mulondi ogwasooka. Abamu kuba bystanders ne bagamba oyo ye Lopez yennyini gwe tunoonya. Ndagamba nti yali ignorant. Era nga mu kiseera ekyo yali agezaako kubeera nti yeeyita erinnya eddala yeeyitanga Roman. Erinnya lye yagenda maaso n'okubeera nti yeeyita. Era n'agamba abantu banange mundeke ng'ende si yenze Lopez gwe munoonya si yenze oli gwe munoonya nze ndi mulala si yenze. Si yenze oli gwe munoonya. Nyabeekalizaamu. Akawala. Nakayimiridde awo. Ba bystander ne bagamba oyo. Tumumanyi bulungi yali agezaako n'okuwamba abawala abalala babiri ne bigaana. Abantu ne bagenda maaso n'okubeera nti bakuŋŋaana. Ne bagamba ono. Tumuzzeeyo ku plaza. Tulabe twaidentifying nga tulabe oba si yeye. Ono baatandika okumukuba bubi nnyo ebikonde ow'emigere emigo gy'akatale ogimanyi gye bagendanga maaso n'okubeera nti baleeta ne bakuba ne bakuba ne bakuba ne bakuba ne bakuba ne bakuba okumutuuza ku plaza nga Pedro Lopez alungudde takyategeerekeka. Ono bagina maso n'okubeera nti bamulumiriza okubeera nti alabika ye muwambi yennyini bwe batyo Lopez n'atwalibwa ku police station agende maso n'okubeera nti awere nemba n'emisango egy'okuwamba polisi. Olowooza Lopez yawezaayo ebbanga ku polisi anti abaamutwala tebaagoberera musango baamuleka eyo ku polisi ng'abaleese omusajja wano bambu bamukubye simanya abadde simanya atwala akaano Katunda. Polisi egenulaba there is no case to answer Pedro Lopez oba baba bakola ki oba baba bakola ki abasirikale baba nga tebabitegera ne bamuyimbula. Mu mwezi ogwokuna 1998 mu bitundu ebirinaanye Ambato ekitundu ekya Ambato n'ebitundu ebirinaanyewo byonna byakubwa amataba gagenda maaso n'okubeera nti gabiyitamu era amataba gagenda maaso n'okubeera nti gakubba ebitundu ebyo gayongera okugyayo ebyama ku mutemu Pedro Lopez anti amataba bwe gajja gaziikula amagumba g'abaana abato agaali gaziikiddwa mu ttaka nga bwe onoolaba enkuba ng'etonnye mugenda okulaba mu kkubo wonna wasaasaanya amagumba buwanga ebyabaana abatono gaji muno obutwe nga bw'abaana bato buwanga nga bulinga obw'abaana abato nga amataba gabuziikuddeyo wansi mu ttaka era wali wobu wanga buna nobu gumba gumbo ulala obu abana nga bali babula da familia zabwe neziba vana konga bagamba bala kababa trafficking ne batundibwa mu buddu abane ba ne bawebwa abantu abalani babatwala bala ba obuwanga buna n'amagumba ebisigalira byabana abakugu bagenda okwetegereza nga okebera kubaba so okebera amagumba na bikibyo n'ebiriko bagenda bagabano batunyola banyole singo bazinyola nezitunule mabega singo netunule ne mabega wa fesi netunule mabega w'ensingo bagabano batuga batuge polisi nebyongero jitabula retandika okunonyereza okwa ddala investigation nezitandika era okunonyereza ku nabagenda okunonyereza nga ye musajja y'omugwe baali banoonya kooti nejja Pedro Lopez 1988 kakati ogenda kukkiriza tugenda kumulamuko katono bwe tukomawo tutandikira awo wenyini Pedro Lopez polisi ejjetya okumuyiga ekituufu yakwatibwa bamusangawo omukwata biki ebyaddako akkiriza atya nti yatemula nti yajjanga atta abaana kaba abaana nga kikumi yaleka abasse yona agamba obaka bijjawa anzije nkubuulira ejjo na gyenjja
1: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
2: Mchalo mubi akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kude yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo bo ima Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mwauna Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo yigi doze dewa Kivula walu wa basanja nga umusanga kupuru Nukanti ya rapi panu vada yudi Walu wa basanja nga basula mumoto ka Tuwala mahubu kuna zimbuto ka binalizo byimboto muri mwe pali muri mwadawiya muzuru gaya surawa sharir al mar'a chana mubi
1: sakuno kuku insumise zinjawulo mudini kunsonga zo bufumbo bizibu kibyo itama
3: ayivambe seka kore cyo mushiza kananda kontwara bana
1: Nukuru Sunday, ukufu kusawo nyeze chiro, waka kusawo mkaga, program, ubufumbo, kula makago isirama mrunje. Iriza makago, kula ubufumbo mrunje, hirubu ya gaza.
2: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba, ugule kumusiba shekhi, ngo kude yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga, nga imbo bo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo yigi doze dewa. Kivula walu wa basanja nga umusanga kupuru. Nukanti ya rapi panu vada yudi. Walu wa basanja nga basula mumoto ka. Tuwala mahubu kunazi mumoto ka binalizo vye mumoto ka. Muli mwe pali, muli mwadawiya. Muzuru gaya surawa. Sharir al mar'a. Chana mubi.
1: Sakuno kuku insumise zinja ulo. Mudini. Kunsonga zobu fumbo. Bizibu chibiyo itama.
3: Ayivambe seka.
1: Kwele chomu shizaka nanda kwa mtu wa ravana. Bururu nukuru Sunday. Ukufu chiro. Waka kusawo mkaga. Program. Obufumbo. Kula makago isirama mrunje.
4: Obadochi manji okuyunga Oluganda kigazi ebyenfunayo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yobadochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanya nga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifumwanu kulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka ku biro omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
5: Halo.
6: Yesebo mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakada hapisa ngebimeka.
6: Ngabi satu.
5: Ebeyo ajigambia.
6: Bangambia. gambie satano.
5: Ah, deda seven no zari nyamuko.
6: Hidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabwe.
5: Wabweru tukosa global weather coat emulsion.
6: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
5: Guli umite.
7: Global paint. A reliable product.
8: Kibula kasira katono dala. Jangwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Acha senzo bunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukuru Pro Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
7: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
8: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abolichika. TV1. Woman Mehmet. Events.

Kuchikumi mumutsu mbakatonyo zemuenda, Part of Africa Radio, ekulalio muntu wabulijo, program da Pal Magazine. Tucha tunulida omutemu kungwa Pedro Lopez. Gwanga lya Colombia. Watukumi walinga matabagazi gazi kudobu wala, boyalekase nazika. Polisi etandika okubuuliriza n'okunoonyereza ng'ezudde obuwanga n'obugumbagumba bw'abaana ab'obuwala. Nga wayise ennaku nga ssatu ng'amataba gabaddewo era omuze gwe yali era akyalimu mu kitundu yagezaako okuwamba akaana akalala myaka 12 bakayitanga Marina. Marina kano kigambibwa nti kali kakolera mama wako yali akolera ku plaza bajitanga Plaza Rosa Market ku plaza endala oba enanye plaza manyidwa nga Plaza Oribina we yawambiranga abaana ab'obuwala abasinga we yabajjanga. Era ono yagamba akawala ngenda kuwa Sucres Chikumi koini eyo gye yagabanga yali sente ye nga bwakwata mu nsawo oba yazikubanga chenji nga ze sente z'abaana z'okugaba. Nagamba nkuwa Sucres Chikumi ontambuze ekibuga kyonna, onambuze ekibuga kuba sikimanyi. Akawala kano nekagaana, nekagamba nze sitambula na ba stranger. Era nekagamba mama wako. Mama wako bamuyitanga Carolina. Nekamugamba musajja oyo azaina ngamba bwati ne bwati. Omukyala agamba nedda waliwo ekitali kituufu. Agenda okutunuulira omusajja nga gwe baamugamba talina linnyo maaso, alina enkovu ku ttama erya ddyo. Ate ennyindo ye mpanvu agamba alabika yoyo gwe boogerako polisi gwe badde yogerako ebbanga lyonna. Omukyala ono najja atuukirira omukulu ono Pedro Lopez. Bwamutuukirira n'amugamba muwala wange badde omugamba kinti mbadde njagala nambuzeeko ekibuga. Omukyala n'agamba ha lindako badde ogamba n'amukwata omukono. Bwamukwata omukyala n'akuba enduulu n'agamba wuno mufunye ntiani abantu abali awo bonna bonna n'abagamba ono bamuyita Lopez yawamba era badde awamba muwala wange yali responsible ku mada azizo nezikoleddwa mu kitundu kino n'abaana abaazuuliddwa mukoka be yaziikudde alabika ye yabatta. Ne bakwata Pedro Lopez ne bamunyweza ne bamubetigo ne bamunywereza ku ttaka ne bakubira polisi. Polisi n'etuuka n'ekwata kiwedde Pedro Lopez. Polisi n'ekitegeera nti yeye ne bamutwala mu kaduukulu ka polisi. Bwe bamutuusaayo yasirika n'agaana okwogera n'abasirikale. Mu interrogation process yonna bamubuuza yagaana okwogera n'asirika n'abeera mu kaduukulu. Kati polisi n'etuuka n'esoberwa ne bagamba musajja ono tukoze tutya okumuggyako information. Ne bafuna omusirikale wa polisi intelligence nga bwekola omumenyi w'amateeka bw'agaana okwogera simigo nti gye gigenda omwogeza mbu tumukube emisumaali mu ngala ayogere sonya tumukube mu bigere ayogere tukole bwe tutya ayogere. Omanyi polisi kye yakola jona wano owulirizawo bulungi polisi polisi teyakuba mmenyi w'amateeka era tebaamutulugunya. Bafuna omusirikale wa polisi bamuyitanga Posta Koldova Godino ne bamukuba emiggo wabweru n'ayingira mu kaduukulu ng'omumenyi w'amateeka bakasukayo na mukasuke genda eyo musumbu w'ekyalo n'abeera mu kaduukulu ne Pedro Lopez. Lunaku lumu, naku bbiri, naku ssatu, naku nnya, naku ttaano musirikale naye nga bamusindise mu kaduukulu balina kye banoonya. Bamuyingiza mu kaduukulu munda n'abeera mu kaduukulu ennaku 27 ng'alinga omusibe awangaalamu ne Pedro Lopez. Kati jjukira bwe muwangaala mu kasenge temuzabeeranga mubeera mu kasenge okumala ennaku 10 nga temwenyumizaako mboozi. Omusirikale n'amugamba nze gw'olaba ndi badman nze mbadde ntuga abantu ebweru nze nga sizannya era kyekindeseza wano naye nze nkusibe era ne bwe bananta wano ngenda genda mbatuge. Pedro Lopez n'amugamba otuga omanyi abantu benzise gwe
atandika okuvaamu information ajigamba omusirikali bamuleetanga musibe for 27 days yali aganya okwogera ne bamusiba n'omusirikali nakwa 27 n'amugamba nze gwola bandi muzibu n'okusinga bw'okirowooza ndi muzibu okusinga bw'ondaba nsukka kwekyo kyomanyi nkisukkako nakatta bangi abawala bwana obuto ye wako bujulizi ili omusirikali ye fula prisoner for 27 days eralo penzi wakati mukugazi wokula goni nti naye wakabye muzibu mutemu oli yamufumbire ekibozi nga kifu namugamba nze nzise waliwone gwe natema ko mutwe ne gugwa wali ne gwenyola na saine gufuwa naga gwe toina bi wakoze nze golaba mutoto nterimbu de ebikumi by'abantu mu Colombia natiri mbula abantu abasoba mu 10 mu Ecuador nganzita bwana buto atenga mana kubuso byako naga manze golaba nabalala besinza kubala muwendo nabattira mu gwange lya Peru zentambu da mawanga natuka natulikana akaba yekola ku rugambo natulikana akaba ngabitandiswa muruma Pedro Lopez.

0: Wabula abamaka gange kati basanyufu okubaletwa zula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde n'ekireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Wali, womulabira, womutegeredde, aba n'olugendo gy'avudde, ayinza okubanga akwesimisa kati, mututu mufu, omuyinako ekyokuyiga kingi, ayinza okubanga yalikunga nayo bw'oli. Tewasobola kubimanya, wadde okubitegeera. Nefuna nga bulijjo, tukuleetedde puloguraamu, atakulaba, atakulaba, yongera okutegeera ebikwatagana ku muntu oyo gw'obadde tomanyi, gw'obadde owulira obuwulize, ng'akupotolera, kye nfuddewe. Yaitawa, ya chikola atya, ya sana magiziche. Atakulaba, kuli telebipia, kuli rucha. Bino wabimanya, ubatu wabimanya, waliwo. Ubatu waliwo, mitengere kati.
2: Mila shaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Asallallahu alihi wa sallamu wa baada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuliza wa famulunja ali kuchukumu sambu katanyezo mwela pale FM. Anateni kwaniliza nye mu programu ya feno atakulaba nakulubira lwa mukaga tugenda maso nokwe jukanya abantu bafebe tutambula nabo wano mugeri yo kubanga tubasoma ko kwiyo bibiki bibayisemu mu byokole emirimu mu byobuweereza bwa busilamu n'ebirala bingi amanyaze kalungi ya Musafa nate mujagala kwebaza mwe nabagenda maso nga mutuliriza ababira dala mu programu eno okwebaza kwa mwetu kusima nyo, tuwebaza, nafu ni tuwebaza, nwebale nyo kumanti muwaya kadeka mwenu mtuuliriza. Nadala programu eno, atakulaba. Anate, tuwege na maso, nukwe yongela yo, nukuuliriza, nukunyumia kwa ni mkado wafe. Sheikh Zamu Muhammad bin Uthman, okuwa wali ntuma. Wetu wako mwumulundi yogwaita, tuwa tukumanga mkado wafe, amazoyo kufuruma katumu, amini kabiji. Somye vitaba bimazeko atere n'ekibiina ekyokutaana kimazeko ate mu mwaka gwa kaga mugumu yali afuluma kabiji wali somero kale nono nakulu wali tukomyewo mbozi teba nkade twanyumya ebigambo bingi naye lwali tugenda kubanga twongerako obulamu obwaddirira oluvannyuma lw'ofuluma kabiji bamutikira wa shekhe yafumba yakola shukuru yagenda kuhafula byali bitya bifanaba bityo ndi wano sabo mkato yankwaliza nate ko pale FM nakulwa lero
3: alhamdulillah
2: buza kubatuliza
3: banne mbara mchiza nyo mwe bale kutubuliriza tuli wano twogera ku bintu byadda
2: bintu byadda
3: ebya ebyadda myaka anga nsanvu egiise ebimu kyabijjukira ebirala si kyabijjukira nga mumanyi emyaka egyo miwanvu nnyo
2: miwanvu esebo oliseba tya bempiji
3: wanja aba
2: abempiji oliseba tya
3: abempiji alhamdulillah balungi sibalina buzibu
2: esebo okay kale tukomye unate ku program ya fena takulaba watu twa komaze mungi ogwayitanga otubulide omazeko kabiji ofulumye bakutikira bakuwa certificate matali gigavuga chali chitia ebisere ebyo
3: omo temwali nyo ngatumaze ko kabiji
2: kabiji
3: bwamaranga ko ngutambula butamuzi
2: ngogenda
3: ngati wali won bage ekolebwa okujja ko ebyoleso ebyoleso byalingawo ni baba webi ole seo chole se chigara wo msomo netu imuka netu ole sa wakade bafene basa nyuka ulu ni batu umuza ulu tuwe
2: kadiwe katigwe baku wacho chikwate chi kukuru
3: chenzi jukira chikwate
2: wazanya kazanyo iki
3: eha chikwate chenzi jukira chenna soma ku olwo obudde nga obuli obuwanvu
2: katono ko jukira koko nna
3: nzi jukira nti chikwate chenna soma kyali chikwatagana na hadithi nabi sallallahu kubanga twasumisibwa nanga na babarabu hadithi nabi jagama nchukide nabi jagama nti umzada abuzibwa manya nabi abuzibwa kubazada ababili ani asinga tataone mamao nabina gamba naddamu emirundi esatu gaga nti mamao mamao mamao ulio omundi ogwo kunana agamba nti
2: tatao
3: ne tatao butu agenda okunyonyola hadithi yali anyonyola ku mirimu ababiri kubombyani asinga okuba n'emirimu egikwatako asinga okuba bagamba nti suubatu lhamli omukyala abeera n'olubuto n'ateeta n'aba nalwo ebbanga lya myezi mwenda obuzito obwo ebugambisa nti nabbi yaga nti ne maama we yasinga وصعوبة الولادة نوب زيتوب وكزارة وصعوبة رضا نوب زيتوب وكيوانسة كاكاتي امزد امسجة نامو يغتاكو مكمولي ليلاكو نيغا بيريبي ساتو
2: بيرغنزي نولي
3: بيبي ابي اولي نايي نغا يالي تاغامبا نتو موانا ate ye abeera wa mama we nti asinga okuba nannyini mwana apaana ye yali ayogera ku ekyo obuzito buno bwayitamu okubeera nga ayina emirimu gy'asinga ku muzadde omusajja
2: egamba gwe kyewasomera abazadde
3: naye nga tubamaliriza tubagamba nti naye taatawo ye nannyini yaba nannyini mwana kyekintu bwe kito bwe twakisoma twamaliriza lwaki abeera nga ate ye nannyini agamba okusooka omusajja omukazi waawasa aba yava mu lubiriizi lwa musajja mwe mukolebwa omukazi ate ne imamu Shafii rahimahullah agamba nti walmaniyu maniyuhu wa in kana haraman omwana oli
2: enkwaso
3: emufuula okubeera mu lubuto ya musajja yadde nga ebadde mumakubo makyamu n'olwekyo kyava abeera nga omwana wa musajja n'ekisembayo yemu gwekwe kubeera nga omukyala takkirizibwa kugaba mwana munika takkirizibwa kitaawo w'omwana yamugaba nabbi n'awunzika nga agamba nti n'agamba nti subhanallah n'agamba nti atalina kintu tagaba hadithi eyo njerabidde
2: alright kakati awo
3: faqidu shay'in la ya'ti atalina kyagaba agaba ki kati mwana wa musajja tayinza kumugaba kubanga siwe n'olwekyo nannyini omusajja yaba nannyini baana era kyova olaba nga ne baana ab'ekizungu bwebabeera nga banoonya okumanya omwana ono azaalibwani okukebera bino bye bakebera tebakebera mukazi bakebera musajja ye nannyini mu
2: kaakati awo bakufuuyeyo tebakufuuye obasimaine oba bwaliwo sendeza lupapula
3: batufuwanga naye ng'essente ezaaliwo mu biseera ebyo zaali zitandikira ku kawaafu kaalimu ekituli nekendako n'essente ttaano nezigenda ku ssente kkumi zaali sente ezo bwenzoogera zaali sente nzito
2: Mzito.
3: Kubanga nze ne muto wange. Butwali tugenze musomere kabiji. Butwagenda musomere kabiji. Tata yatunda ange mwanyi na tutwaranga asasula omulundi ogu. Nga abantu babiri atasulira siringi bitano omwaka mulamba.
2: Omwaka mulamba. Yeah, in the scene. Nga asasula omwaka mulamba.
3: Nga yasasula omwaka mulamba. Fembi siringi bitano.
2: Umwali munga yalina sente.
3: Yeah.
2: Ti umwali munga yalina sente.
3: Yalina sente hati nga anoge mwanyi.
2: Okay.
3: Na atunde mwanyi. Na yetu soko rozenti. Siringi bitano school fees.
2: Ezatamu esatu.
3: Tamu esatu abana babiri. Na sasulo murundi kumu ya tunza. Ateta jako. Ata anadamu okutula.
2: Season.
3: Wede. Na sasulo siringi bitano. Ya kutusomero mwaka mulamba.
2: Oh.
3: Okumanga sente zaali mpitirivu.
2: Zaali mpitirivu nyo.
3: Bitano.
2: Bitano.
3: Songa
2: kasa bitano bigwayo.
3: Nga
2: chivu edimu musu wabusomi.
3: Alhamdulillah. Erola wabu natani kanzo okusomesa. Nafunanga msara gwange siringi musanvu.
2: Siringi musanvu.
3: Musanvu.
2: Omwezi.
3: Ngabampu siringi musanvu. Siringi musanvu kwenye natani kila okusomesa mukaga mweriri.
2: Chikumbu sambu katonyeze mweda hapa alefemu kwetulie auliriza tulim program atakula wani ne shekizamu nye wano Hamid Senior tutunulira avude akati oze ye waka seka kugambia itani kati biyo kusuma biwe deo ba ina ogenda buwe ruu ogonda
3: kati wetu watu uko waka na tutuara na ntuare Tanzania
2: Tanzania Dar es Salaam.
3: Atukulete Dar es Salaam. Bukoba. Twagenda Bukoba.
2: Na mugenze college.
3: Na tugenze kusoma.
2: Waliyo P7 senior waliyo chi.
3: Waliyo kusoma. Nga mutuula ne musomera awan.
2: Ndaira.
3: Okusoma olwa musomero nga tegana ba munsi nnyo. Nenga sheikh atuula watu de na ne bamuleetera abaana ne basoma.
2: Nawo wentu mara bakosirude bakutute
3: bantu nte ntandiko okusoma enange nengende yo nensoma kakati ero kumanga ebintu byedda byali bizibu nga bwoteseza naye bulungi ate yakutwala ebweru ngo yitira watenga tabiri mko tate wamale kukola passporta ukastofu na wo yitane mugenda
2: Ebyedde
3: passport abitandise kati.
2: Rimu ayitanga mbu isi.
3: Kutambula butambuzi gwe ne mugenda. Ngogenda nofuna. Ofunye ndi osasudde otuka ku kisaawe nti mugenda oyagala kutwala wanti njagala kugenda jindi nga muli nyanyonyi ya mwana kiti na mukadde wa mwono nga mugenda.
2: Tanzania yosumiyo miyake mekuru.
3: Wa.
2: Tanzania kakoba.
3: Twa tisoma ye banga tono.
2: Musomi ichi uro.
3: Banga yali nga tusoma bitabo bya elimu.
2: Kati bino ate nga sibifanagana bino bimbadde musoma.
3: Nga tubisoma tubifanagana. Na yolo okuba nti ojulu kusokuva wano wobadde kati wano wajja kubanga ate wakukonya kubanga oli mu oyinzo gayara. Kati na tutwala ate eri tulyoke somen tusomera ebitabo byali daqa'iqul akhbar.
2: So eje miaka ne mmala kabanga ne mmala ne mukomawo
3: ne tukomawo atawo ne tugenda kati oyo ya bakolere enteka na batwala ate Misiri
2: kakati gwe mwave kakobanga
3: ngoda ne Misiri nga tusoma bwetu tyo
2: mwava ne mugende Misiri mwaitawa
3: yi ato mutoma na joyise agogena no
2: kadi seka wa moyali seka ayabasomesa bamutanga seka ani oyo
3: bamuitanga Abdul Gadiri
2: kagadi mwe babalonda mbatya okuganti mwe mugendo genda Misiri
3: asobora gwe kasto ganti amara wangono bamutwale ngogenda
2: byali mu busobozi
3: Gwekasosobolo kusasula sente zinezi kutuwara. Ngulia kutuwara.
2: Kakati seka mauli ga mtuka kwa wagamba atia.
3: Aga asima.
2: Nga ganti.
3: Gende.
2: Hamidi agende.
3: Aha. nga mtu keyo nga muso matuwaso miranga mumuzikiti
2: kakati umwaka chiyo kukumugende kusoma
3: umwaka era ejeyo ejeyo
2: nkaga mwesatu
3: nkaga mwena
2: mwgeyo enyo nyimuji linja kufa Dar es Salaam
3: Dar es Salaam utuwari njira
2: okay.
3: Kuwanga utuwari onziju kila yobu mungi tuwa gendanga ino kuzanyira yobu zanyesi
2: Kati mwenye ngide Misiri Misiri mazeo banga chimusomi yubi chimwenye ngide
3: chimusomi yubi tabo Misiri wasoma anga no tuka wabawo chami yemi yake video vesa tovena ngeiro vayo uvinga buwagenda
2: tuwali barua
3: barua bobo ya agara ogenda mukatari jiwo gulire barua zo barua boba liba asomi sanga dini teri iko barua kubange barua kunonya mirimu
2: kakati olugwe osomele wa anipo ogenze na wawo walonda londa mwawo nga wana Uganda
3: sefali waba na Uganda balala anze nalinze kuru
2: ogenda weka tuwene na wala wa sanga yo
3: meri yu na sanga yo wali yo benzi jukira tuwali na yo seka kasi mumurumba na mura wako na yenga boba somabira la vya aruzungu ne nsereko Abdul Nuru nsereko ona wafa
2: Oh, mashallah.
3: Ndonao kwepe hali.
2: Okay. Chikumi Musambu, katonyeza mwenda pale FM, kwetulio, bali nyoku bango chage na maso. Kuchatuliza, atuli mprogramu atakula ba, olugendo lwa Sheikh Zamunyo Luwamvu, no, tulujabula mpola, na yenga olugendo lwa Luwamvu, atilu wawe unyo, kwetulina ye wanaona kuruwalero, kuprogramu wana atakula ba. Kakati, Misiri atambula ati abu Musanga, obulamu bufude, no, no, kwenye mbosanze Misiri, obi yingira mutya
3: era wabega nganga kujangu ya gala kusomangu usoma tibayira tibali uche wakabia chona nitu ya nabi akarubia kati nienga botanga antipasoma ya gala kusomangu usoma na tugenda tusoma uwe tutio ntufao ntugende tontoa
2: tontoa
3: era Misiri
2: musomia yoji
3: ya era urotuka yunu usoma abio ya gala kusoma wikastu tuka yunu baganti ya gala kusoma nga baku wabitabongu usoma kakati utuwafe yu hateni tugenda kafiru zayati
2: chiri uda
3: ya chiri Misiri
2: ena na ya mgenda kusoma yu
3: mgenda musoma we mtio
2: kati mwabi mara kumuti ya
3: era ukuwa ukuwi
2: noga ndize ka kakati gukuwa mwaka ji
3: mie era jejo kubanga nze nadda kuno entandika okusomesa ddala nensomesa emyaka sikyaja naye nasomesa ake Masaka eri emabogola nengende emabogola nensomesa nenvaayo nenzija jindi
2: seke kinoni
3: nensomesa eyomunsa mu mwaka gw'enkaaga mwena mukaga
2: mwena ngo mwalimu
3: nemvayo mukaga mwena ne ranga nchaso misa ne chukane mukaga mwetano mwaka mukaga mwetano mwempasiza nempasa mchara wangu mbelebele
2: mukaga mwetano okay
3: oro mchisele echo mukaga mwena mgundi Muammar Gaddafi wa Libya wawambira government
2: ya Libya
3: katibwa mukaga mwena olo mto wange kuna soma angana ye olo nga yama zo kugenda e Libya okuwamba kuna kwa Musanga
2: kwa Musanga Libya wana ya genze kusoma ilimu
3: na ya genze kusoma ilimu ilasi tugamba atia ona ye ina passport ina chi ilapu nisele cho
2: ya itanga kwebe watambula
3: weyafayo na jeno kuumura na agenda oronga bamuwadde baba wa scholarship ye bamuwa scholarship zaale tibuwa mkade wa feseka seka paha basajja wake kabiji
2: ya bilanga woyo
3: kabiji ya lomso misawe kabiji
2: ya lomso misawe
3: kabiji wanga ilai ya tusomesa akati buwa azireta nazireta na watata nti tata abana namuganti abana bangi mbawadde scholarship yiyo gwena makogo otwara aganti unata ata agenda kajikwa kagwemba njiwa
2: yani oyo
3: yo Abdulwahidi
2: Abdulwahidi
3: e, seka Abdulwahidi so ojukira twamuita nga Abdulwahidi musisi na yenge ya Abdulwahidi twaye mukazaka Abdulwahidi mu Libya yali ye yajja mu Supreme Council ojukira go bakube mundu go batta ya fira yene kazo
2: yes
3: oyo go batta yali musomesa wa Birali go batta oyo ye mto wanga azidi akoddala
2: bambi
3: ye yali atsomedde Libya eranga yimu yakulira abasomira bonna aba Libya bonna bali muno era yali abawa emisaala bakasi mu mulumba abo bacheka kasi mu mulumba nga bonna bano ono ye mukama awe nenge emisaala jabo bagifunira Nairobi agenda na zinona
2: mu bisere ebyo okay. All right, shukumu sana kwa nini zimeenda pale FM kwetuli. Andaba atuliza Sheikh Zamu Nyowano kwetuli na ye. Atutambulula no kututambuza olugendo lwade luwanvu ddala emisiri yavuddeyo katika tandikire ku misiri bw'ovaayo ogenza okusomesa ekino nisiwo ngambye. Bakuwadde omulimu.
3: Tandikira mawogola.
2: Mawogola. Somero waita batiri. Somero ji?
3: Yali ya. Mwamazo kuwasa
2: bakasujja
3: munkaga mwetano nensomesa mbulire akati mbulira ao ne wenafunira omusara omuneneko silingi 10
2: silingi 10 ya mwalimu ngachiwa kwa buli mwezi
3: 10 kati ekita kyagula na kabalagala na ekati gwe musara gwange wenasomesa zange mbulire mara yebanga nansomesa bwenvaayo nenzija nensomesa wane kabale bugonzi awo wali omuzikiti gwa Gaddafi
2: yes
3: wenasomesa zao kati mu nsanvu mu ebiri nenvaayo nenzija mu Kampala mu Supreme Council yongetondeddwawo
2: mu nsanvu mu ebiri okay. Auliza chikumu sambu katanyizu mweda pale FM kwetuli tutuambula wano kanagi mpola nukwe jukanya ulambwa Sheikh Hamidi Zamunyo nebishibi ya tewe kakati au ndaba kusoma kuna kutambu debulunji sindalawa mbula muga antio ba mpasiza oba nkozenitia au viingiza mu wawu
3: ebyo kwasa
2: ee
3: anti ngame nti bwe nali ndi kinoni ne mpasa mu nsanvu mu etaano ne nvaayo ne ntandika okusomesa eka embuulire embuulire ne bampa omusaala gwa siringi 10
2: awo nga mukyala w'omuwasizza
3: ono ne bampa omusaala gwa siringi 10 essomero ly'embuulire olijjukira kakati mu kiseera ekyo minisita w'ebyenjigiriza yali Abu Mayanja mu mulembe gwa Obote 1 yali Abu Mayanja yali minisita w'ebyenjigiriza era yajja ntumwaniriza nnyo
2: embuulire
3: ne tusanyuka nnyo nga ze mu nsanvu mu etaano kati yao
2: obulamu bukyuka butya okuva eno mu kisomi ne buyingira okukola ate n'okuwasa obulamu utandika butya okutandika owasiza utandisa okukola ate n'osigala ng'okola obuwalimu
3: bwenva ekabiki era nga nabadda mufumbo manya bwenva ebukoma egindi embuulire n'enva embuulire nenzi jate nesumisa wanekabale bugonzi kakati ubatondira Uganda Muslim Supreme Council nenvayo nenzi je Kampala
2: eh oze kwa Supreme Council
3: oba najja ku bugumo ya Supreme Council
2: Supreme Council
3: itandise ze kanveye no mja kangende Kampala ngo mtu buli omuyinyira buyeyiza naga nenvayo nenzija eno nembera kawo ku Supreme nembera ku Supreme nitubeerawo na bamashekhe waliwo omukadde wange Seka Edirisa na nekwata nnyo nitubeera naye Seka Edirisa yatwalanga abantu emakka nabeera nange nitubeera naye nga alina hoteri tuva mu hoteri yaffe tugenda ku Supreme nga yatwala yatwala abantu emakka mu Uganda wano
2: Chukumu musambu karanyizu mweda pale FM Urugendo siru, siru mpi Kati obulamu butambula butya ungo maze obusomesa uingi de Atenu yuwasoke deli unakuluwa uli wangamba Nchi uru watu genze mbiyo wakishopu
3: Kakati kwa gama buwe nsomesa Buwenzi jie Kampala na mvude eneka ebugonzi ekabale ebugonzi nenzi je Kampala mu bugumu lya lyokutondwa ku Supreme Council nituwera ni mukadde wange Sheikh Edirisa mu hoteli Sheikh Edirisa oyo yaina emirimu manya nakani gundi amini wa ajiliyaki watandikira okugoba abayindi akati bwagoba abayindi mukadde wa fo mukadde wa ngoyo ngabali wa mu ne muganda we Seka Nuhu ne baba wa hot nakani e garaji amini nga agenda agaba maduka aro bya bayindi kakati naga ne bafuna garaji yali ku Jinja Road eri ara garaji baji tuma tamale moto dealers
2: tamale moto dealers
3: kati we bagenda mu garage omu ne batandika garage ngeri mu moroka abayinzi bade bagiraba kati waamini abawadde ntu gwe mu dukanye eyo kubanga ono Seka Nuhu yali makanika
2: Seka Nuhu yali makanika
3: kati ne tugenda mu garage tubera mu garage nga bali eno bali mu babiri ne Seka Nuhu ne Sura ono nga ate ya ali kubya kutwala bantu makka bali be baganda be batobe kati au wemfuniro mukiso ogugende e makka nze bantadde mu garaji nga nze nkulira garaji eyo ntigaberamu nga gwo kulira garaji eyo nga nze ndabirira abakozi ngabirira abakozi ngabire nange nkanika kakati ne tuvayo mu kiseera ekyo tuba tuli awo ne tufuna omugenyi bamita Jamal Bakari Jamal Abu Saudi
2: engavudewa
3: ngavudde makka kubanga balinga mununga bajja ba hureri bani ngabajja okunonya abantu abanaagenda okusula okubasa banaagenda okutwala makka basule wabwe akati Bukuri najja Bakari Jamal Abu Saudi nga bamita Bukuri bali kakati wajja mu office ngabantu ngaba tutudde nga nayogera nabo ne bamugamba nti tuina wano n'omuvubuka waffe ali mmanju eyo naye yasinga okumanya oluwarabu katumuyite ajje oyogere naye yaga nti wali amanya oluwarabu wano nti nibampita nenvayo kati wenzija ndimbisa mu bigwe byange ebyemirimu nemwaniriza mu Luwarabu naga nti owe omanyi Oluwarabu bweruti Oluwarabu no waluyigira oba ne muganda nali Misiri naga nasanyuka nyo mu Arabu oyo nitwogeri ya dalo Oluwarabu luliye lwenyini olweka kakati naga amesanyu erinkutte ono nambuza mwe lwaki ono mutajjanga makka simulabanga kewaffe makka nibamugamba ene byeno omuntu okusobola okujja e Makka sente abala kubana nyingi tewafunika tezifunika sente niwagamba nti sente obusente te nze kati njagala ku mwaka guna jje Makka njagala ku mwaka guna jje Makka
2: ogumwaka si
3: musanvu mwena nagamba njagala ku mwaka guna jje Makka olumulembe gwa amini njagala jje Makka nagamba nibamuga nti anti sente bwe buzibu nagamba nti akanze nzigulewo tumulete e Makka nzenzi nkute nakwata mu koti najja shilingi ebi
2: bibiri
3: ebya rupapula nabiteeka naga nti nzenzi kuddewo ayagaliza yenoku ono agende e Makka ya eno yentandikwa kati waliwo mukwano gwange Asumani Danzi Musoke nagamba nti ine yumusajja ono okujjano natusobola okutu natusomoza feni tusirika busirisi nange ntaddeko siringi bitano
2: olugendo
3: ne rutandikirawo kakati n'omulala naye naateekako bwe zagenda ziwera omusaala ogwange gwe bampanga mu garaji omwo nange ne nteekako ne ziwera siringi 12 nengende e Makka
2: mashaallah mwaka gwa nsanvu
3: mwena
2: ogenda ku nyumba ya Allah
3: era bwe natuuka Jidda oroyo bukuri nakuba essimu nagamba waliwo abatuuse nti waliwo bannayuganda abayingidde wano Jidda nibabugamba waliwo bannayuganda abayingi nagamba nti waliwo mubo amanyi oluwarabu nibabuuza tyani kumba amanyi oluwarabu nempanika omukono nti nze ndumanyi akati nibagamba nti jangu oyogeri wano ku ssimu zine ezo kumeza akati nenzi jana njogera naye nambuza nti gwe mtamani wange gwe nasisinkana nga nzize mu Uganda ne mugamba nti ku mugaraji naga nti nti nambuza irinya ne mugamba nti Hamid tin aywa esanyo li mukwata naga nti oze nti nzize kakati wandika juza form y'abantu bonna aba nakweyungako bono ndetere eno monaka ni ewange naye gwekora omulimu ogwo bonna baleti aba nakweyungako bonna
2: olumutambule n'abantu bameka mwatambula n'abantu bameka ku olwo
3: anti olwo Uganda yonna ng'erimu abantu abagenda e Makka bali enkumi nnya bali enkumi nnya
2: nsaba mwena
3: nze nafunako abantu 12
2: mu bibiri
3: Uganda Muslim Supreme Council nefunako abantu 8 kakati n'abalala ne bagabana naye nga omwaka ogwo twagenda abantu
2: 14
3: era abaali abaali kwekyo abaali bawandiika mu kiseera ekyo baali Sheikh Mahmud Walukagga eyali wa Supreme Council ne se ngabali ngali mabega wa Sheikh Abdul Obedi Kamulegeya waliwo n'omulala bira yafa kakati bwe nabawandiika abo nange nenzijuza fomu za bene ewange nze kyampa abantu abangi nze nafuna abantu 12 bali nibafuna 8 abalala nibafuna 6 abalala ki bo ekyabaganyisa okuwera abantu abangi nze nalangirira omulundi gumu ti yenna n'agenda nange fomu njagijjuziza bwerere bo balinga basaba liyale nyanya
2: okujjuza
3: fomu
2: kakati nembagattawamu nembatwala
3: nze nafunako abange nze nensitula abantu 12 nembatwala ewa Bukuri Bakari Jamali Abu Sunudi ye Bukuri bamuyisanga Bukuri era be nakulembera abantu 12
2: ng'oliko omuwalimu omu
3: nandiko ndyombwe nti era yo ekirabo kyeyampa yangamba ebikwatagana nebi nakutuukako byonna obulamu bwo bwonna mu Makka tojja kuddayo kugula kintu nakimu mu Makka
2: n'abantu bo
3: nzenze nka ekirabo kya mpaddo
2: olukoro
3: omulimu ogwo era nze makasagula kintu nakimu enyumba gyensula bunyi yagimpa natambuzanga abalwadde okubatwala mu malwaliro byonna byonna ne nvaayo nga siguze kintu nakimu byonna nga yabimpa mukumu munsanfu mwena ya hijja yange emberebirye
2: kakati awogenda okutuuka okukola hijja wali twalabye ngo maze okuwasanga olina abakyala bameka n'abaana bameka
3: nze mu kiseera ekyo nali nyina abakyala babiri
2: n'abakyala babiri
3: nali nyina abakyala babiri
2: ani naani
3: omukyala omukulu yali maayi maayi namuwasa kalungu
2: era mubuddu
3: ye mukyala gwe nasooka okuwasa ate mukiseera ekyo nga naakawasa nuliyati yali omukyala owokubiri yali nuliyati nakayenga kakati mukubanga wajjawo mukazi wange yafuna endowooza enkyamu ono omukulu gwe nawasa
2: kikyate
3: gwe nasookerako okuwasa bwe najja mu Kampala n'amanya nti obwavu bwe tugenda okufuna tebubangawo
2: ngaovudde
3: mu kusomesa n'agaa ti kakati agenze mu Kampala nti agenze mu Kampala abadde afuna omusaala nze wano sinza kugumikiriza bwavu fana bwe
2: butyokubeerabirakodalanga buyingira
3: ye ne yekyankuula n'agenda n'alekamu ono yekka kakati bw'agenda mungu n'ankolera entegeka ezigenda emakka era nze nagenda emakka nga tali mumaka ninamu ono yekka nuli ati nakayenga n'agenda ewaabwe eri ewaabwe Kalungu n'azaalirayo n'omwana yagenda n'olubuto n'azaalirayo teyadda n'okutuusa olwaleero ate mungu olwo nali mwavu nnyo okwebbanga lye namala naye ebbanga lya myaka 11 naye mu myaka egyo obwavu bwe nalina siimanyi muntu yali abadde nabwo nalina obwavu obugende wala kanange kangendeko mu kibuga
2: njiye
3: yeya yakiraba bubi naga ntatikati agenze mu kibuga olwo nga ntandise bwe najja mu kibuga nga nzize nsomesa neŋŋenda nensomesa wali mu galagi bwe nkugambye bwe navaamu neŋŋenda emakka bwe nkoma wemakka mu galagi eyo seekadiriisa webugerere ensotoka n'afuna akisidenti kakati ne baŋŋamba nti gwe tevaawo wano mu galagi seekadiriisa ayagala gwaleka mu ssomero lyafunye akisidenti tamanyi muntu anaddukanya ssomero eryo ne banteeka ensotoka nenkulira essomero lya
2: seekadiriisa
3: eyo nenzira mu busomesa kakati ewa seekadiriisa eyo nasomesayo ebbanga Ibrahimu kiri omujjukire yafa webaddasi bebaali abaana bange be nasomesa
2: mashaallah
3: kakati nenvaayo nga nasomesa ekibiina ekibiina ekyomusanvu nakisomesa olusomesa olwali olwamaanyi olwampeesa okubeera ku biraali ate kakati bwe nakisomesa abaana ne bayita olwo yababa ebigezo bajja banguwako obugwi seeka kisuule mba ndi awo nga ndi bukusomesa nga bayingidde bebu mu kibiina tifuluma ngati ate kiki gwe fuluma ebyo bikomye tuleesa ebigezo byabano ebya P7 bakole ebigezo ebyeddiini nebanzijamu baali babiri nenfuluma nengenda nga nyize kubanga tibampa kweteeka kaana kumanya nti abaana bembaga nti bwe banzinda buzinzi
2: ogenda kukola bibuuzo
3: akati nebabawa ebibuuzo
4: abana bange mungu na ansasira P7 bako lebigezo bigendo okudda ebigezo okudda ngabe bali waguru nyo kakati ni bavayo baje ku birali basome mu birali mu senior one batu kamu birali ne basanga ne batu kamu birali ne baba wa ebigezo mu arabo yaliyo naba we ebigezo balabe interview balabo basobola okuyingira mu birali bakola interview ne basinga nabasomera mu birali
2: ngate bali twali bakusaba
4: ne basinga nababuza nti ninga interview baji kubide waguru nyo kusinga ebyabwe naga nti yi naba wa interview ya senior 2 ne baji kubira waguru naga manti mwani abasomesa ne banjogera yo naga manti bamuleti
2: ekiragiro kiyise
4: naga nti njagala kumulaba kakati nenzija nensinka nayo neba seka mwesa katunguru nga jibasomesa watu ukao na ngamba nti njagala mbuli la abayizibo tuba wadde interview eno baji kubia budinda ne tuba neno ya senior tuba
2: baji ise
4: na yeka akati oyagala tubateke mu senior chi ne mugamba nti ebyange byawedde ebisigadde gworaba obaba nasobola ki senior chi n'abatandikiza mu senior 3 kakati n'agamba nkwetaaga wano bwejangu wano somesi wano yanzijeri
2: ensotoka
4: olunganono amaze okufuna olungu bangu bawonye
2: sekadirisa
4: azeyo kakati naga nti nkwagala wano naagamba olukubanga yansiima abasomesa baali bali mu bunjo bamaani 30 obaana abaali basomesa mu birali wano ewakiseka abasomesa bonna twalimu abasomesa babiri Seka Musa Saadi mugenzi ya fadda yasomera mu Misiri emyaka 20 nange fetu afunanga siringi ebi
2: bitano
4: bonna basomesa baali bafuna siringi bisatu bonna
2: nagamukuna bitano
4: nabaga nti
2: mbona ani mwarabu kiri alibwe bisere ebyo wali twabulanga yo hakawati waga wote simanyi
4: hakawati yaliwe eri
2: weri
4: ebyindi bwayise
2: wali kubirale ne yaba yindi
4: wanu
2: okay
4: wetwali na mpa siringi bitano na ganti ichi chama toyogeranga na yoli olinenja ulunene nnyo
2: awo somesa ubanga chi
4: na somesa awo okuva muka mu sanfu muka nasomesa awo mwaka gumu
2: ata unula gawa
4: nagendo kulaba ngensimbi zampa ntono olwankwanyi ndi munne buli watutambulia tutambala babiri okujeka to okugula ebintu ebyana ebya kubanga yakulanga ebintu ebikole uwe ebya weekend nga bya week namba nga tutambula babiri baba alwadde nze mutwala mu ddwaliro buli kimu kyonna nga yenze okutuusa n'angamba nti owaye ti mbadde njagala nze nasooka okumugamba ne mugamba nti naye nti ensimbi zompa nga bwe waŋŋamba naamu nyinza okukkiriza nti zanjawulo naye mbadde nkusa bunnyongere
2: omusajja
4: oli okukuwa ssente wasomesanga nange nakitegeera oluvannyuma ng'ajja ne yeebaka mu ddirisa ng'awo wansi awo luno lwe rubaawo ng'atunuulira empandiika yo n'atunuulira kuba twasomesanga lwarabu lwokka n'awuliramu natoka el arabi engeri gy'oyogera olwarabu n'awulira bwolwogera nenyaka ne kawaidi zaalyo zonna weyavanga n'akuwa omusaala kakati nagenda okumaliriza bwe nti ngene ntunde mu ddirisa nga neyeekanga nava unangati jangu kati wetu agenda mu office na pasente mtwale siringi ebi
2: bitano akanyinga kongeza kasente kana
4: bitano kakati mugama nti na yesente ezo sizimara naganti ha nga bwe nagama nga bo manyi nti gwe gocha singa sente nyo mpitirivu ti sina bwe sente zenyeza kongera ko wabula kampu wandike kiriza ojirose mesa njia kuteka kulukala lwa abantu abanasa suru angia Saudi Arabia ba ingize kumusara gwayo gwe guminkiriza kakati atene katwe nga wali umuganda wangi mukwano gwangi Ramanzani Haji Ramanzani anganti nebono semeso otia jango yige mulimo guno
2: ogoko kanika
4: ogoko kora madirisa workshop wezo guno gwe bulimu sente bilite muli atenga mukwano gwange nnyo atenga bwetusula eliyekuli ne muganti bwogambye nti jangu nja kuyigiriza ofune ku sente olonga iyi agenda demaka nanganti ayina ne motoka naga ulirera bwotyo kakati omusajja mwarabu ne mugamba nyongere sente omusajja naagaana okunyongera sente ngakati gwejiro osomesa njia kora amanya nga weri za gaba somesa
2: na tufunye ringa batu tani subasa sura olofunile yu
4: olokofune sente nyingi kubana wanunze si inza kubana zo akati nembunga ati kangende elinyala ngeka story man olimpita ngo mazo kubikora po niko maobu kumi nekati si inza kubera wano au chekwe kujia katwe wenzi jire katuwa mkwale workshop nzija ba ni msaji olina anjigiriza okora katwe natandi kila ya anjigiriza kukora busitapuli obusiba obo bwe anjigiriza tikoro obo netandi kukora busitapuli obo busitapuli okutusa nateka kono mwana anjigiriza gwena abana ye ne abamanyo okocha akati bwe nabikola nenkole dazini ezi nya muwiki bili nakole dazini nya nengendo okuzitunda
2: ozitunda bwulu
4: olwo kakati waliwo erono ya mpo omulimu yanjigeriza za Ramanzani yangama tijangu nkutwale
2: ozitunda
4: jono zisubuza nengenda womusajja ine duka nga atunda atunda stapuli ezo kati naagamba naaganti ndizi no stapuli ite ono njagala akolenga akuwanga naaganti nti kali nzisimi stapuli design nya buli design siringe 10 nya siringe bi anana siringe anana ningama nti ana de design enya zibamu sente meka nye mirundi ena 12 mutwaro
2: meshiri mukaga mina mukaga
4: muwiki biri si chaje kusomero
2: eno no gisura wolo
4: olo ngisura wo yenta andika